0: Timuca. RM, bom dia. Rim Timuca. RM, bom dia.
1: Gichilo morozum kuseti ilomuka kinglimuka. Ikukucha kunga ukinglimuka kali kusikuga inyamuka. Zali zwe hitave hikuma awe mbetele.
2: Wena Hanif, hizo zvila kunyika sokulona mina galera.
3: Mama, kazi iti iti hoji jama pungalanzi nga mahelo.
2: Pedito anga hengwana na nguvu. Inu kusaha ni malembi mambiri. Hiku alaho, ya nifanele kugashwa kugashwinga ni mavitamina, kufana ni matauti, njanji, nyama, matanza, ni mihanzu.
3: Lezo, tuwanga jitivi. Makunu mamu, unganzi gunisa kunzi bigisa kuhini.
2: Hezo, na mwananga. Zinyi keti yungwani panela, kasi nsita kugunisa kubika shoga jineni, kasi zukula na mina, ata kula ni utomi gineni, na tingile.
3: Kuneni mama, zinavala kupediru atinga kwazi, aveni tamu kufana ni shungwani shumana na shota ngana yakwe.
2: Hezo, na lezo, ashikarati. Loko wanga mbikela shushana shama paya shifaki, upaza ni matanza, uchala ni mbowa. Ni makuka ya mandandi.
3: Ashikarati fuzi. Rafana nilishwa vanuwa hombi wa gaku.
2: Hizo na. Kanilish. Ufane lukava nyisa shipanza na shizongwani. Kasiana tashukota kuchakuni.
3: Kunene. Mama kasiana ifanile kugashu kajishungani hisiku.
2: Makati manharu hisiku. Kambi. Washukota kumunyika jila lelu himihanzu. Katigingwe kutani mambiri hisiku. Na unga atike kumumamisa.
3: Zijukumili. Ipu munu wa shau gansi fanila kumunyika.
2: Ufanila kumunyika mpimu wachikira. Kati hekata gako. Na uchichachita shoga. Hiti shaka shaka tingingi. Siku gingwani umunyika nyama ya huku ni matati huembi ni usha. Agingwani siku umunyika chinjanji ni matawe tinyawa ni maroshwa. Unga hapata ni senora, matzeve, timbaweni. Ni jingwani shwa matawe.
3: Hii mama, sita shava hii ni shwa kugashwa kilejo.
2: Ha, unga karateki hilezo. Zinyingi joga lezo nga na julu masingwini kaweli. Mina unzi takufuna. Wawona kunya umukla nzitili ni mikofu. Itamunyika kikla nyaga kofa pedritu hichila lelo. Hilo ukofa zukulona wa mina.

lowu i longoloko hluke nyambane ka xikhomo xa wena a mixo nyamutla u nga longoloko wa Instituto de Comunicação Social ya inyambane na henga singene ka mbulu ya mixo nyamutla ita indisa alisimula Mr. Bao na ku malaria fora.

0: Nzaku kalisimula Mr. Bao, nyamuka hitativa atingela, takuve hitifikela mababi ya ZZ, hitove hiramba, amutiri wanza ulo etaudahu, a distritu ya Inyambani.
1: Mina imina Miriam Lucas ni mutirwa la ka u dahla hasen sa udurbani bo ama bajula wa loko hi komparara ka tuheti leti ta tinharu tinga hunza ka nembeleke ni ligiyana ya wana ku engetela ka mabaju ya malaria kuni vanhu vo tala ngopfu va bajwaku hi mabaju la ya malaria
0: xigelo muni kasi maka sikuve ambaju ya maengetela
1: bo a swigelo swi tele hi wonile ku yini ngopfu vula a mati makona ko tala ngopfu entawu hina ha swi tiva ku kana hi ndzi swi tisi ha swi tiva ku a tisula ti tswaliwa lomu ka yini ka mati entawu a makriadoro o a mandaka ku ti tswaliwa tisula matele hi ntamu talvez seja lejo porque na verdade eu correta justificar com rima ka munhu nga ta xutiva mas a criador do mosquito matele ngovo lá com matelo a kuti suna e a tsuna leta o mesmo tempo tu ya maka ka hina hambi mitini ka hina yiko na criador ya mosquito jo ya ka meta ka ti ene ti khava sisivamente na ti fetari muntu xipesoa xo mesmo tempo
0: kase a distrito ya Nyambani ya Hombe hi wa hi mandao ku nga ma arid saudi ku kumisa ku ngovo a balo ya malaria.
1: Bom, kama area ya Saudi lama kumbisa kungufu mabaju ya malaria, i area ya Saudi ya Salela, mundu maji mashavenga. Josina Michelle, ni Giuwa. Area ya Saudi Giuwa, maji Vateli, Kanyaduga, Giuwa, abaru ya Giuwa, ni mangonyani makelo. Maji, hiyo lawa ya Tresha mabaru.
0: Hii ni ma area ya Saudi lawa mangane tinumero takutala ngufu ya malaria.
1: Bom, na verdade, hina hinga tajutiva kusplikar hikuyine. Mangatala mabaju ya malaria kati bairu leti. Hiku loku kuhima asons, wokhi mabairu, okokhi, wokhi maaria di Saudi, hina hawea na huwelela kasi kutifikela kama baju la. Ja hiku yini hinga tashutiva. Leju jutiva kukusi niya makona mabaju, ina hidatira, hivu maha jokhi kasi kutakota kuhungula mabaju la ya malaria.
0: Amuno ukare anga disconferisa ku yina ku mina po na ndzeni mabaja ya malaria
1: kuni zwikombekiso leswi kasi zwikone ka ku loko munhu ala na hin malaria kasi ku nga ku hisela muzimba yonyane khati azwa chirami ora azwa hloko ora azwa nyoko kasi lomu ka madzolo ya yena manga xokota ku bayisa a muzimba wa yena kambe unga bayisa anga hlatela kambe nkazi zwi much grave loko hi vanana vanga chanuka loko matele swi tele ngovu.
0: Loko munhu wo karhi a ve ni swikombekiso leswo hi cini u muletela ku swi veya nga xima
1: bo loko wena u ni febre na verdade teki u tsutsumela u ya hospitali u nga diyari febre pra siku gin'wanyana hikuva a wu tomi gin'we basi endawu loko wena u tisa ku a muzimba wa wena a wu tisi khwatsi tsutsumela ka mutini wa wu dahi loko u chikele mutini wa wu dahi u ta wula leswi swi zwaku va ta ku submeteri ka matest loko wena u testara positive va ta ku nyika mimirhi ya kasi ya ku para u daha malaria loko wena kambe va ku kamba ma nga kumeki mabaji lawa malaria u nga tlheli u ya xaya mimirhi kwihi ama farmasi ya private hi ku swa woneka leswi a chikela hospital a dokodela mu byela ku a wu na malaria a swi mu tsakisi munhu o tsutsuma u ya farmasi ya private kambe ya xa yini a ya xa makinina kasi a tanwa enkwanta hi wona mabaji a nga nawo
0: loko a tshuka a nwa makinini ya malaria nanga hi na malaria swini swi to swi humeleka munhu loyi
1: bo leswi ku podi swi kumeka ma resistance hi ku i resistance ya medikamente hi ku algum momento loko xa a hi ni malaria ma nga ta mu daha loko hi ku primero a famba a yanwa enkwandeni ya nga na malaria enta a muzimba wu tolovela xoke ha swi tiva ku loko swi tolovela lomu ka muzimba wa hina ku chikeni kamaku xa a swi hatiri khwatsi endawu a hi akonseliyara munhu ku loko ma nga te xitara positive wa malaria a nwa makinina la ya malaria so podi a nwa basi loko a hi ni malaria i tame nandzila kambe ku wula ku loko wena u testari va ku u ni malaria u famba kaya teku u ya yi vekisa khwatsi reset ya wena loko u ya hospital u teku u yi teka reset ya wena kasi u ta kombekisa a dokodela ku mina a vhiki gingambela o a hweti ngambela ndzi chikelela ndzi ni malaria kasi va ta vona ku zwini swa ku podi swi mahiwa
0: hi laha ka matexe malaria ma nga ri ma nga kona
1: ku ni matexe mambirhi ku ni leyi ya test rapido liya hi mayiwaka lomu ya consultory va tekniku va hina ni leyi fambaku hi ya mahalaboratory enda leyi ya laboratory ya tekaka mo tala ngopfu enda leyin'wanyana a yi teki depend ku ni leyi tekaku 30 minutes xini leyi tekaku 20 minutes leswi ku lavekaku basi u kuma paciencia loko hospitali u nga chikeli hospitali ni xihaka hi kuma kona matexe ya ku teki mahlwela hi ku i procedement ya kona
0: swi ngama swa ku a munhu a mahatexe lomu ya consultory a kumeka na hini malaria kambe loko a hi le laboratory kumbe va malaria mahe ama kona tshigelo munhu
1: bon leswi swi nga kumeka ku munhu lomu consultorio a kumeka na testarele malaria positive hi ku yini hi ku tirhisa test rapid a test rapid yini intervalo ya ku munhu loko a baji hi malaria teki a tshama 28 days hi kona ku podi kambe depois de 28 days hi kona ku xa poda u ya tama ha yini a test rapid ya malaria xa loko a nga se hundza 28 days munhu das vezes a ta testara yini a positivo enda in this moment for siwu lako ku teki u ya ni reseta u ta wula pero va ta kota ku ku submetere ka yin'wanyani yini a test va ta chukisa kasi i tipo munhu ya malaria a nga na loko hi malaria va ta yi khoma laya xa ka test ya ku ya laboratory
0: a baji ka malaria kadaya
1: gadaya ngovu na verdade take hit vikela I mina andlo kombela ka hina xitshungu kasi wona mabaju lawa ya malaria ku msendo madwesa muito grave hiku muita das vezes gene ho normalizar a malaria mas já joona ku zwivanana zwa bajo zwa chanuka I loko zwibajo zwi chanuka makaya va zwininga mimeri ya yini ya zwimbitana anti ya ku vateka va hospital ava zwitiwe ku munta das vezes an'wanana loko a chanuka I febre yi nga ku yini yi nga kwela enda loko yi kwelile n'wanana ta yini a ta chanuka enda madaya mabajo lawa loko hi mamani wa nyimba kambe yi nga swi kota ku huma a nyimba hi mhaka ya mabajo lawa ya yini ya malaria enda hina por isso ha kombela ka n'wekheleleni va mamani va tinyimba loyi a swi tiva ku xa ni nyimba u nga nyimeli ku u hlanganisa 3 months pro ta vula fixa ngona u ta vula fixa u ma xirhavido possible kasi ta kota ku landzisela enda wena u ta wini ta ku nyika red mosquitera depois ya ku nyika red mosquitera passando tempo ku ni tempo xa ku wena teke vala ku nwa kambe makinini ya ku tivikela ka malaria wena ni n'wana wa wena kasi mu ta kota ku yini a ku hanya khwathi ku mamani wa nyemba yini a ni muni dade muito baixa enda u teke hina hi mu prevenira para nga kume malaria ni n'wana wa nga mu kume malaria ku podi ku afa kambe mamani wa nyimba hi mhaka yini ya malaria
0: kasi uti malaria madaya hi wahi ama vikelele mabaju la
1: bon ama vikelele ya mabaju ya malaria matele kuni red mosquitera le hi tirisaka hokheleleni inza zwitiwa ku hina lomu district ya hina nyambana hokheleleni nga ni red mosquitera mas wena le ku nga nako loko gi boshekile runga nyana kasi u kota ku gwimba khwatsi la ka mbedi wa wena lomu nyukweni ka wena mahabasiselelo kasi a tisuna ti tlharihile ti tshama lomu ka ku phuma lomu ndlwini ka hina lomu ka tingu algum momento teke u meshera nyana tingu ta wena u gubutela kasi a misinga le ya ku phuma ngopfu makaka ka hina na hina teke hi dar ati suna ti famba ti ya tshama lume ka ku phumanyana kambe a loko ku ni mati ka ka wena ka ni zwifulu ka ni yini ati suna ti famba ti ya tswala ka lumuyani lomu hi ni ma reservatory ya mati maka ka hina loko hi nga trampari munda da xivisi ati suna kambe ti famba ti ya tswalisana ka lumuyani enda teki hi tambare hi mabasiselele maka ka hina loko ku ni kama u pulverisa u vula li vatela wena u ta cheleliwa muri lowa ku daya ti suna hi kuni fantashe 6 months loko a suna kasi kota ku phaka mala hi nga zwikota kufa ale ka leswo kune ma métodos tradicionais la nga ka hi matirisa makari hinkwayo le ya kale ni kale kasi ku nga ku hisa ka matluka ya swilo swo tala ku nga swimunyamunywane ama eukalipto ama kasha de fav ama fav la ya off na wena la ya hi nga swi kota ku tsutsumisa tisuna kune ma dragon kune ma baygon zwo khele swi podi swi tirisa kasi ku ta tivekela ka yini ka tisuna ama kamba ya ma laranja na wena loko ma tsika ma woma podi u chela lomu ka chirengelo ka wena u chema khala swi tuvikela kasi ti suna ti nga swi kota ku yini a kufa enda depois xa ku u tshetele leswa ku hisanyana no podi u tshika lomu ngheni teke vala u mbeta ku yini u swi yela kasi ti suna letiya ti nga wa ti swi kota ku yini a ku huma u swi kota ku nga kelela kasi a sela liya u yi susa ku lomu ngheni depois xa podi u nghena lomu ngheni ka wena u ekela
0: ka u nekela ka mimiti yo karhi a vanhu vo karhi va ta kuma red mosquitera va biya a makapuwera va mahamakantero kota mutirhi wa wudaha chichiletelo kwa siena
1: bon wena u zwitiva ku kuni red mosquitera uma hako kentale para u jola mali fasi ho kombela ku sukela ka nyamuntlha lomu ngini ka wena podi ku ni hundhawu ku nga ni buraku ku nga ni xiboxonyana podi u teka red mosquitera liya u belela kwihi lomu ngini ka wena kasi u nga a tisuna ti nga swi koti ku yini a ku nghena I ale ka leswi man'wanyana maredi la hi ma wonaka leswi a nga ndzi vutisa ku ni maredi ma wona ku le ginene leka yi nda dapra profetana runga kasi u veka u kota ku ekela hansi ka redi mosquitera loko u nga swi la ku ekela ka kona ya profetari lomu ngeni ka wena amakapuera amaxamba amapirisisari hi redi mosquitera no ama na necessidade ya redi mosquitera hi ku wona amatlhayiwi hi tisuna
0: Hila ka fazele kama mitia hina lume nyambane kufamisa nja.
1: Bom, nesse momento, aí eu conheci mais alguma reunião fazer, mas provavelmente, logo como outubro, novembro, dezembro, já começa a fazer. Então, eu já rimei com fazer, com o período de lei, e vejo que o cacete está com a fazer.
0: A memória da Malaramago?
1: E a memória, quando? A gente rotura, a memória, que o meu centro de saúde, a gente vai com a memória, leia com a malária.
0: A bulugia com Belém, a gente vai lá com o Tissia, com as coisas que a mamãe vai ter nimba, nem banana.
1: Bom, se lá com o Combela, a gente vai mamãe vai ter nimba, a bichana nem banana, a gente vai lá com o Kulangovo. O Kuluko usou a febre, um adiar para dia seguinte, tu tumela, eu ia muito no caudar, com a suhana no cacauena, caçuta cota com ini. Kushitiwa kujine juku bajako. Ilo kuwena utaista positivo. Malaria teku ina kwati makinina ate mambela. Unganu lukutu zangena kuchukwana umachukumeta na ate. Teku kontinuara adozashe ate ukuini yimbela. Depois ya kumbela luku uona kuakubaji ukahikuona ukuyo hospital majungaribike lukutaka ini a receita ya wena utakumbisikisa adokodela. Kasa tawona kujine juku kwafane lukumaha para wena utahunza ka ubajiliki.
0: A kwartena kuna usielisana nada?
1: Nada, usielisiwe akwarte hiko. Akada wanana o kada munu. Ani dosagem ya ena. Kuno lewa kupode anu ayinu. Kuno lewa kupode vanote mbiri. Kuno lewa kupode vanote naro ni munu. Enta munu ni munu lukwa yungi wa makinina. Kasa fane luku yini akuno ate ambeta. Hikulia i dosagem. Na verdade, woke mimiri hiko wako hospital. Para hina ate yini. Imbela, eu coloco o ena, um ganho imbela. Muitas das vezes vou criar resistência. Logo, o malária, por simplesmente, um ganho. O ano está a tesoura de tawena, tipo, gana de fama de aluma, um ano. O ano, uma haine, o eco badora, o ena, volta, vai matar uma malária, uma caia, o ena, o ina, a unanga quase maquinina de mambela.
0: A morangueiro, o gabinete, lei e vike lá, o alquinha vez, lume minganguene. Kunga departamento ya família e menores vítimas de violência, Lumu Inyambane, hiena akutelako avahanye kasuku, vaya mangala ama poiseni loku kuonekela ama zolonga Lumu Nganguene yadre. Hikulanza ama gezo ya murangeli wa gabinete leyi, iwondelako au kinyavezi amingangweni Lumu Inyambane, Grasa Arnaldo, alingalu loku Lumu Nganguene kuonekela ama zolonga. Ava kumeki na waya mangala kamundu mapoisa akutia kushusha temhaka leti lomingangweni kusa janga tsuka shivanga akumbetana ka muhefi mulu.
2: Bongiri lezi nzifanele kubadwela hile jwa kumunga chaveni tsinelani ka kwalkere gabineti de atendimento dizandamela save na uma seturi lawa kambi hini vanhu lava vatratara kutimhaka leti. Ichingwanyani nchumu iku ula jwa ku a unwekhi mwina musofrera ka violence kula ku mutsutsuma muta uphoiseni kasi kuta muta chela timhaka ta nwina kasi ta kongomisiwa lomu tifanele kukuya kona iya partir ya nkama lowu u ta ku ta chela timhaka ta wena kula ku tiva zwako hina kota maphoyisa a hi vhumeli ku desistiri a auto a hi vhumeli ku kala hinga tsali maphepha hi marumela tribunale hikusa a crime ya violence domestic i crime publico no o a wihi loyi a zwi vonaku a zwi tivaku zwi kombela ku a chela kecho. Ja loko u famba ka gabinete yo kare uya kuma zwako a u tenderiwi malungelo ni preocupação ya wena podi u fona ka numero lanes to isiya la hayinga yona numero ya chef a un nivel provincial kasi a hola timhaka ta wena leti unga ya uya chela ketchu tikala kutinga fambi hambuku akushilaba vakolega vahina avati lulamisangi laha tilaveka kukona kunga 84 53 48 021 uti ulavitu gawena uula kuhikachi hichi kwadra unga chikela uchela timhakata wena tinga zwiwi hiva kolega lava hina vanga kona sedu.
0: Grasa Arnaldo, wakwetela kambi katu hosta miganga, kasi kumi, vanga kumeki na vashote makaleti lomu kama tribunal komunitario.
2: Ben, akuva kuchetela kuva maha ushushi kati makaleti, ahiva kucheteli hikusa. ati mhaka leti ti nunda u leki ti faneleke ku ya cheliwa ka tona. Leswi va faneleke ku maha i ku hi vuna ku phoyisela, va hi vuna ku ama denuncia, porque vona va mativa mahungu lawa na mahamaheka o na mahahi ku maheka. Ja akuba babe va shusha timhaka to khwatseleti a hi zwona hi va
0: magezi ya grasa Arnold yena anga murangheli wo cabinet leyi yonelela ku au khinyave zimingangweni lomu provinsi ya Inyambane muingiseti wa kurandzeka ni hungu legi hi chikela magamu wa longoloko hluka Inyambane wa nyamuhla unga tsaliwa khela u gondzewa ha mina Antonio Tayemo nandzi ku salani ni yin'wana mitirho yi landzelako ya Radio Msambiki akatishleja Inyambane gijile.
3: Longoloko
4: Hluka Inyambane
3: Binzu ya Institute ya Comunicação Social ikutirisana ni Radio Mosambiki emission provinciale Inyambane.
5: RM, bom dia!

0: irradio Moçambique numa só copa o nome cuvo kuna estado chunya mas mambo vo província angover kwa nikavashi badira kuna ma distrito o funye loro nomasinga nyamasi vanozo batira mdistrito masinga sulu eko kubatira mdistrito oro funye loro ngo kuna distrito funye loro vakavashenda ko kwangula masime okumwa pandaronda yijijo tsenane pamwepo no tome shamaredo basa edrasio makondela ngwarukuza no soko irwari kuti arirebese
1: motango nopindirija zvuru zvitatu zvovagari votome notsenani mudistritu yofunyaloru munhu muprovinsia yo inyambani vanozosizwa ngokumwa yakadora nokukwanguhwa komugiju mbiri jokumwa kuvakwa komugiju ijwari kwakava kuximosha mutengo nopindirija 20 milhões de meticais fuma yo humambo no vaduni mambo vo provincia yo inyambano va Francisco Pagula vakananga xiposa chino chosumana kuti kukwanguhwa komugiju ijuari zvinozova zvichisiza zvikuruwani maningi kuitira kupedza dambudziko roveya vaifamba mushango jakawanda vaitsvaka kumwe yakadora
2: primeira ação não é ação de negociação de responsabilidade social porque dar água é uma ação primária do estado é nossa ação é nossa obrigação dar água
1: vagari vomutundu ijuari vakava vachipfara zvikuruwani maningi nokukwanguhwa komugiju ijuari
3: leswi swi ta pfuna tiko ka hombe ngopfu hambo hina swi ta hi seketela hambi ku le niya lexi xo pfuno lexi kulukumba ku ta heyi a mati futhi heyi a mati na hina wo kambe ku le hi nga kona mati ma hi chotela mai mati hi wona lama hi pfunaku hi ntamu leswi ma nga tala mativa a swihlovo swa hina hi kona swi tata ku tlhela kambe swi kuma matimbanyana hi kota ku loyi a nga ni ntan'wanyana wa ti lavela a timbewu ta ku byala ta matsawu
4: zana ndzi tsakile ngopfu mina ni ku pfuneka ngopfu
5: kamaisakuyini ka makona
4: a ka maluyani a hi maliako hi vuka hi famba hi famba hi laha matilomi ka tihlowo hi gamisa xa hi vuya na wu kaya maxa makala kala kumakulu leswi nga na hilolawa xa hina ni ku bonga ni ku tsaka ngopfu
1: vagari vo tome no tsenani mudistrito yo funyaloru kwa kwakava ku xikwanguhwa mugijo mbiri byo kumwa xiposa chino cho sumana
0: tabongaleji
1: yo funyaloru Idrasio Makondela.
0: Tabonga Idrasio Makondela ngo sokoro nofambirana no jokuguma kokumwa kuna ntharaunda jotsenane pamwepo notome kuna distrito oro funyaloro kumkhuriro kwino provincia yo inyambani tingati pindirire nawo masoko madistrito okumkhuriro kwino provincia inyambani tinoona rinoreva kuti vatungamiriri vojomalimwe mudistrito oro mabot ngo vari kuti kuna rino gore akuzodi kumimihwa njara ngokuti varimi vari kuwanika mukati mobasa ravo kuitira kuti kororo rizove riya rinozokwanisa kupikicha zvokuha vanhu mukati muchirimo chonyamwaka dhistrito renga rapaka kuti raizoda kukorora pedo po24 zvuru zvotonoda joma rimwa okusiyana-siyana kumanengera kuna mabonore manduwi mafunde madioka nonhikiti jimweni pamutengo wari nguva yokutanga kwakava kuxikorohwa basi tonana da chinokwana kuita zvuru nomwe nomazana kana kuti nomakumata nhatu wajo va João Mungwambe nakuri mutungamiriri wojomalimwa mudistrito robabot vareva kuti kunyangwe hazvo tamakwanisika kudadamihwa mutengo jiya jakava chipakwe kuti jaizoda kuti jikorohwe varimi vari kuwanika pamujapiri uno vachipandira kana nokurima ntikiti jekusiyana-siyana makombe kana nomakova pamwepo nomukintare javo zvikuru kwazvo ngopa village ronova kana kuti village romabote ngatizwe mazwi avo vazvuwa mungwambe
6: hiunzile kachigava chakuhlohlotela nguvu leswaku emaele makatiri kusa zvili levi zvanga zviyakile ndzeni ka vahanyitiko loko chikela nkarhi lowu va sungulile jaa kuma hitema kantirho ja hina hi va pfuna hi ku yini hi ku va byela kwa timbewu mi tikuma ndhawu leyi loko a va nga na vamfumo lava nga vapariseri vamfumo vona va va tileko va ta patsana na mfumo va tisa timbewu leti kasi hi pfunatela ku hi nyikela hi distribuira ka vaproductori va hina va byi kota ku chechetela vamavhivhiri vamaplant bagama ba xavisa maplant la lawa kasi ku vanwanani va ku tsonga tsonwanani va xava maplant va hetela yini va va jwaletela entawu javi lomuka ka uhanyi tiku ka hina lomuka vatiki ka mabodi maji va kona vanwanani kambe hi sima maku ku va hlohlotela ni ku va gonisela ni gonisela ya ku kulaku loya nga ni hlowo aka ka yena a hi londzo wo ti hlowole hi ku hamahama kantiro a mama viviro ndzeni ka mutini wako loko ka majardin a veka masaka a tloma a timbiwu leti ta makofi ta marepoli ti vuna ku sasekisa muti wakwe hi majardin na jenliya majina a tlhela tshovela aka a timbiwu letiya lava nga ni mipopi vonawo va byi kota ku londzowota ku va vini mahurutiku lexi a ku aka marengarako a tlhela a bindzula a timbiwu letiya
0: ku veriketa kwa Jua Mungwambe na kuri mutungamiriri o Jo Malimwa mu district ro Mabot va xibuya ngobasa rikwanika rixizwa ro ku pangela bungani u tiripindirire ri xirima ndhikiti jo ku siyana siyana ku itira ku pinga njhala kuna mweji kuna gorenino tinofunga masoko onyamasi vapurukiri vo radio Msambiki ngoku uleva kuti mapolisia muno muprovinsia anofonere ngojo mafambiro akanaka mustaka ngo ari kupindirira ndobasa ropekeje mpango yakarongeka akuna vajiji nevajijisi kuti vapindirire vachiziva kuteverera mutemo jo mafambiro mustaka iperupo churu ocho vajiji vomaperere oma distrito o mabote vilankulu govuru masinga nyasoro pamwepo no mwine vakava shipua huzivi unofamira nojo mafambiro mukati mustaka soko rakava rishire kwa kuna basa oradu Msambiki mba Diocletiano Matsimbe vupa kumando provincia lio PRM
5: loko nifambela lomukosana ni maruwa inatia luno nguvunguvu liteta ba sekundaria atolova kukwa hochepeta nyana timakata kuhloni pashitaratu hikhera loko hichuka hipaliwa hezivana nanezwa vitsongwa ni nguvu na mashikola primaria zwa switiva kufamba hikhelo ka chinene loko zwihela shitaratweni
0: kuvergeta kwa Diocletiano Matsimbe upa mapolisia muno mu provincia yu nyambani ashibuya ngondemejo yokuva nuzivi womatalikiro mushtaka zo ino provinsia yinyambani no chine gurudo pinga ngozi jumotokaro. Vapurugiri no soko iliwari inofamira no jumafambiro wakanaka mushtaka tinotita kumakumbiri koma zinji. Onyamasi, shtatu wa mwenima soko maveterini mangwa na shirungu muna. Onyamasi, anungutwa pomwe aza kovere mwandine Armindu Masingi. Rufina mundao, wenga kumchijinu. Jompepo tinoti mangwa na nyi akanakisisa. Shukuru kwaso.
7: Provinsi yo inyambane ni masoko ayo.
0: Nzaku kama hungu chindawo hini kama timu ya siku.
8: Matimu ya siku.
9: Hilo silu mwingi seto kuranzeka anyamukla idza seti ka junyu kukulungelwa asiku gachi hala hichimu chama tiku otli yala hasika gambo.

asikule giga chihala give gi ngena kama timu he lembiga 1994 kamuhlangano wa hombi assembleya geral ya ONU kunga hlangano lowu kumbekisa kumatiku otlhe ya lahasi ka gambo na gi gemilo yako 94 givaleli kukulungelwa hi lembiga 1995. Nakona amatimu male a siku le give gimiwa ka siku a matiku wa tlhela ska gambo masangula ku chela kota amhaka ya ku fikela mandau lawe hanya ka ona kasi kunga oneki ngovu a chihala a chigelo lezwaku leswita kuna zwoneka lomisaveni ku amatiku hi ku tsumela hluku mahisetela zvinyingi kupatsa ni misinya leina ya ku moya uneni lomku hanyeni ka hina makuno ama Nações Unidas juo na manga wana kufanele kukugimiwa siku la matiku manyima akuma ekeketa kumaka ya kufikela mandao la hanya kukaona hakuwa hikuwa lhaka hanyela liga kukala ginga iginia niga kuhisetela misinya uya chihala achihala lechi chuo ya chidahi kuwa misava haya benzo lechumi.

0: madala juu ukola la mtini
1: ina saidi nzikona nzila mtini nzinyimela chikwata cha mtiri ta udahe tsangula nya munhla tsalela cha mingango kasi ha amukela nchikitelo na hikwala mtini
0: oh lejinge ava bava ni vamamani va fanele ku simama lo mitini yabyi kasi va amukela swikwata lero
1: wula u tiyisile ka loyi nyamuhla va to mi vhumela laha mutini i ta dzuka a nga nyikiwa muchikitelo wakwe swa lisima ku a nga muyodli kumeka laha mutini kasi ya tsalelwa i tlhela yi amukela a michikitelo leyi sayiti
0: bya mahlula
1: kambe alakanya ku a mpondzo ya ku fikela a dzedzedze se yi kona lomu swipitali na yimahelo wa avanana
0: makunu hi amukela michikitelo laha kaya kani leswi hi fanele ku teka vana na va hina va ya xipitali kasi ku tlhaviwa mpondo juma hi nga byi byela hi fanele ku ma hayini ndzhaku ka ku hi amukele a michikitelo
1: hi swona a ku na ku hambana hi fanele ku maha sweswi hi swi mahile ku malembe ndzhaku amukela a michikitelo wa wena u tshambuluti u gama u dzika u biwa hi mumu gohle siku hi ku landzela wu teki u ya wu gwimba laha hansi ka mubedi kutani ka sangu ga wena hambi ku nga hi na tisuna hikusa a ku na siku ku kala dyi nga hi na tisuna kutani dzedzedze
0: a ndza ha famba bya leswi ndzi ya tivisa vaakelani va mina a ku hi siku ga phulu ga wuphakeli ga michikitelo va nga sukisuki nguvu ni ku va fanele ku tlhavisa mpondo ka vana na vabyi le xipitali kasi va ti vhikela ka dzedzedze
1: Vigela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena wotlhe masiku
2: a hi ti vhikeleni ka dzedzedze 5:56 minutos tchau no fira hako manhã mãe vai buscar vai ter que ir ali que a gente calar que as coisas já sejam horas que a mãe chorou na manhã

0: nyambani hi lawa wona ma tirhaka lomu swikolweni endzeni ka ku lwisana ni swikarato swa tinghozi ta mimovha. Maphorisa ma karhi ma burisana ni swigondzani patsi vagondzisi. Vhiki leyi hundzileke va tirhile ka madistritu ya Kahun'wini, ka Maboti, ka Masingi, ka Nyasolo, Guvuru ni Kavelakulu. Ku hundza ka gidi ka swigondzani ni khumi wa vagondzisi va kumile ku tivileki, ku tivisile Diocleciano Matsimbi wa ku lomba pholisi ya titransito lomu inyambani. Matsimbi a lichati matsima ku vona va tiva matsemakanyela ka swipona ku chayisiwa hi mimovha.
1: Wu nyika agondziselelo ka 1037 wa swigondzani lomu swikolweni bya ku tsalangana ka provhinsi ya hina ya Nyambani. Ivi hi nyika kambe gondziselelo laho hi nhlayo wa 11 vagondzisi loko hi fambela lomu kusuhani ni Maruwa. Hi na tiya lunu ngopfungopfu letiya ta masekundariya ha tolovela ku khwaho chepetanyana timhaka ta ku hlonipha xitarato. Hi tlhela loko hi cuka hi paliwa hi swivanana ni swivitsongwana ngopfu bya maxikolo ya primariya bya swi tiva ku famba hi tlhelo ka xinene loko byi hela xitaratweni. Makuhwala ku gongondzela ngopfu ka n'wina swigondzana, hi gongondzela ngopfu ka hina va ku famba hi mikondzo leswaku loko hi lomu xitaratweni a hi laveni ku fambela tlhelo ka xinene. Loko hi la ku tsemakanya hi tsemakanya na hi rhangela hi ku cuka malungelo ku nga ku cuka xinene, hi cuka xibaba hi tlhela hi ta seritifikata hi cuketa kambe xinene. Hi tlhatuka loko hi swi vona leswaku a movha wu le kule. Vangana vachembeli hi nga karaleni, madeta le matsongwani basi ma kumekaka ma hi vanga hi tshuka hi kumeka nuka timhangu. U la ku nyima pixikara kasa swi vona mbi va taka hi le ndzhaku. U la kusuka kambe ku wa tlhela rweni tlhelo pixikara u gondzile leswi le u chembeleni ka movha.
0: Magosi ya Diocleciano Matsimbi wa ku lumba pholisi ya titransito lomu inyambani na karhi a wulawula ka longoloko wa ta mafambelo lomu switaratwini, longoloko wa Radio Mozambique. A tolo 16 ka junho ku ve siku ka n'wanana hi xinyimo xa matiko ya tikohombi Afrika. A mufumo ka Hun'wini hi lo wona u nge u ta simama ku pinyama ka siku sekela a timfanelo ta n'wanana. Inakulori Danielson Nyakula.
2: A mfumo wa district ya loka Hun'wini wule u ta simama u kombisa a zvimahu zvako a zvivanana zvikula hi ndlela leyinene. A chitsimbiso lechi hi chona chinga kombiswa laka ukulungele chinyimo cha Afrika a siku ga zvivanana. Mogen Kandiru a wulele ku a zvivanana zwi lavekile ku zvikula hi ndlela leyinene hi ku hi zvona zwi to kumeka zwi kulisa a tiku. A Radio Mozambique yone nga kumeka yizwa a zvivanana zwi nga kumeka la prasa ka tinhena leswi kombelaku a ku a vatswali va kumeka va chukisa nguvu la ka timfanelo ta vona.
3: Mina Iverson Dakarti namuhla dia 16 de junho ku kulungela a siku ga vanana ao mesmo tempo nesse gamoed
4: avatshali zwinhu zwo vangamaha asa vanana va ta kula hi tindlela tinene.
3: Tinki va gondzisa vanana va vanyiketi va nghenisa xikoleni va va gondzisa ku ri xipeta ra vanhu va hombi tanto va gondzisi kambe
5: hi mina Arsenio Augusto Zwazo a papaya ku loko va nyika piridad vanana ku loko va vanyika dukasa ya yinene va twa ku respect na quality ya munhu na importa ke mas velho mas novo lexi laveka ku respect para wena va kota ku respectara.
2: Swivanana swi nga wulawula la ka ukulungele ka 16 de junho siku kulungelwaku a siku ga vanana hi xinyimo cha Afrika. A kusukela ka Hun'wini a hunguleki gi rumelwa mina Danielson Nyakula.
0: Kibongile mahungu manga longisela matlhela magondziwa ha mina Americo Mokumba Bernardo Salomão iveka ubasopi ka michini gichile.
6: Muzile mahungu ya inyambane.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Wena Hanifa, hejo jula kunyika sukulo na mina galera.
2: Mama, kazi iti iti hoje jama pungalanzi nga mmahelo.
1: Ih, pedito anga hengwana na nguvu. Inu kusahani malembi mambiri. Hiku alaho, ya nifanele kugashwa kugashwinga ni mavitamina, kufana ni matauti, njanji, nyama, matanza, ni mihanzu.
2: Lejo, tuwanga jitivi. Makunu mamu, unganzi gunsa kunzi bigisa kuhini.
1: Hejo, na mwananga. Zinyi keti yungani panela, kasi nisita kugunsa kubika shoga jineni, kasi zukula na mina, ata kula ni utomi gineni, na tingile.
2: Kuneni mama, zinavala kupediru atisinga kwazi, ave ni tamu kufana nishungani shumana na shota ngana yakwe.
1: Hejo, na lejo, ashikarati. Loko wanga mbikela shushana shama paya shifaki, upaza ni matanza, uchala ni mbowa. Ni maku kaya mandanti.
2: Ashikarati futhi. Rafana ni lezo vanhu vahombe vagaku.
1: Hejona. Kani lezo. Ufanele kuavanyisa zvipanzana zvitsongwani. Kasiyana ta zvikota kuchakuni.
2: Kunene. Mama kasiyana ifanele kugazvika zvingani hisiku.
1: Makati manharu hisiku. Kambi wazvikota kumunyika chilalelo himihanzi. Kati gimwe kutani mambiri hisiku. Na ungatsike kumumamisa.
2: Zvikumile. Ipo munhu wazvaugandzifanela kumunyika.
1: Ofanela kumunyika mpimo wachikira. Khati hekatagako. Na uchichachita zvoga. Hiti shakashaka tinyingi. Siku gimwani umunyika nyama ya huku ni matsati hwembi ni usva. Agimwani siku umunyika chinjanji ni matsawe tinyawa ni marosho. Unga hapatsa ni senora, matseve, timbaweni. Ni zvimwani zvamatsawo.
2: Hi, mama. Sidashava hini zvakugazvokhilezvo.
1: Ha, unga karateki hilezo. Zvinyi ingi zvoga lezo nga na zvulu masingwini kaweni. Mina unzi takuvuna. Wawona kunyamukhla nzi tili nimikofa. Hita munyika kihla nyagakova pedritu hichila lelo. Hilo ukova zukulona wa mina.
2: Hii, inga wona. Igili chonki chipanzi chakova. Zibu ingili mama.
1: Hizo na, litsaku la hombe. Afane liya mina ikunyika utumi gineni wazukula na vamina.
3: Kasiku wa mwana kwa kula kwazi, akusikala kanchano watu hweti ni yingwe, akutika mafi ya vele munyiki zungwani zoga zwele sima makati mambiri ni kuhunza hisiku. Uenge tala makati yako munyika maelanu ni kukula kakwe.
4: Dala ju, ukola la hamtini.
5: Ina Saidi, nzikona nzila hamtini, nzinyimela chukwata cha mtiri yata udahe. Chusangula nyamunche chusalela cha mingango kasi hamukela nchikitelu na hikuwa la hamtini.
4: Oh, le jinge, avababa ni wa mamani. Wafanele kusimama lomitini yadri kasi wa hamukela chukwa dale.
5: Ula utiisili, kalo nyamunche watu mvumala la hamtini. Itadzuka anga nyiki wa mchikitelu wakwe, shali sima kuu anga muyotli kumeka la mutini kasi ya atzalelwa, ikhela ya mkela amchikitelu le Saidi.
4: Jama shula.
5: Kambi, alakanya kuu ampondu ya kufikela adzedzedzi, sayi kona lo mchipitali na imahiluwa avanana.
4: Makunu, hiya mkela mchikitelu lahakaye. Kanile jifanele kuteka vana na vahina vaya chipitali kasi kukhavi wa mpondu. Juma, inga dzijelu. Ifanele kumahayini nzao kaku hiyamukeli amichikitelu.
5: Hijona, akuna kuhambana, ifanele kumahajishi, hijumahile kumalembi nzao. Amukela amichikitelu wawena, utambuluti, ugama, utika, ubiwa himumu, gotli siku. Hikula nzela, uteki, uya ugwimba, lahansu kambedu kutana kasa ngugawena, hambiku nga hina tisuna, hikusa akuna siku kukala jing hina tisuna, kutani dzedzedzi.
4: Ah, zaafamba jale rizeti visa wakila alwamina. Akuhisi kugapulu gaupakeli gamchikitelu, vanga suki nguvu, ni kuwafaneli kukhavisa mpondu kavana na vadri lechipitali, kasi vatifikela kazizezi.
5: Tifikela kazizezi, kuekela nzeni kamchikitelu, ugumbilu yaku, lambedwini, kutani kasa kugawena, watch masiku.
6: Malaria fora, fora! Kamwena ushuba kukushaba asimetu, tisimbe tamavarao, titambo tamagezi alu mungwini, tisanita, amalavatora, matangi ochalamati. Nizu mwani zigozo za kainale inene, unga hakarateki, yana zoleze aferaje imanguela. Aferaje imanguela wazikota kuikuma la bazarini gama furaira, zingunila la bazarini gajilo, lomodrupe nga inyambane. Le ajangamu. Tutuma zwele zo ya la bazari ni gagiwa. La feranje manguela ya la bazari ni gagiwa. Ajangamu. Hila ha ukumako achitaleru. La kubiwa kuzitine zinene. Zatipimu leti utilabako. Feranje manguela. Ama keru ya hina hilawa. 87-387-589. Unanile ya 84-67-58-9. Ferage Manguela, o Ikuma Lumdoropeni, ganha mbane.

0: o maior campeonato do futebol moçambicano. As equipas entram em campo com muita emoção em direto exclusivo na tua TMT pelo Canal Mania. Não perca nenhuma jornada e transforme suas previsões em dinheiro no OSA. Sintonize o Canal Mania 2 e reveja a temporada passada de Moçambola, novelas e filmes imperdíveis. TMT, o mundo digital em sua casa.
1: Mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa ku xikhadi. Ka minya mukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi mu nyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swi ta hatla swi mu khulula.
1: Mama alejo.
2: Ngaku swa hava ka ndzi swa lisima ngopfu leswi. Loko a n'wana na hina ku hudela, i luza mati mirini wakwe. Hikwalaho a hakarereka. Maku loko u mu nyika ngopfu swo hluluka, u valeta mati lama luzekaku mirini wakwe.
1: Ndzi bongile mama. Makuni zvini ndzi fanele ku mu nyika hi ku khandzakanya.
2: A ka vana va nga ni ntlhanu wa tihotini yin'we kutani ku hundza. U fana na Manuelito wa mina. U fanele ku mu nyika mafi ya veleni, mati ya ku viliselwa, kutani mati ya koloma, a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura.
1: Hi swona. Loko Manuelito a nga hina ntlhanu wa tihotini yin'we ke.
2: U wa fanele ku mu nyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandzakanya. U hatla famba yena na xipitali kutani ka mba supa vutomi ka vanhu mugangeni a nga agenti komunitari.
1: Hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo swa wena.
2: Oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelito vini vutomi ginene.
1: Ndzi endzi ya mu nyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi ti longisela ku ya xipitali.
2: Oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana.
1: Mama yi kona.
3: A ku hudela ka daya vanana ka ni leswi ka tiriwa hi mixtura, makininu ya ziku ni ku ga ko hluluka. A vanana vatsongwana va kalaku ntlhanu wa tihweti ni yin'we va fanele ku n'wisiwa mafi ya vhele hi swikhati swo kandzakanya na va hatla va yisiwa xipitali ka siku ya tiriwa.
4: Eight hours and 30 minutes. Ntsongwana hi kumile a mahungu ku tala ka wona ni wuyembeteli ka wasitati loyi wa nyamuhla. Hi ta veka le xikhati hi kokanyana moya hi ku khula caya na Jaku Maria tsanya ndzuruta. 8 hours and 30 minutes. Radio Mozambique, emisora provincial de Gimbani.

Loko wena munhu u tolovele ku tirha kunene swimesa swa leswi u fanele u ti nyiketela ntirhweni u tirha u nga yi na nkama wa ku ha mina leswi ndzi karhele ku ve na ntirho wu kona wa wona ku va ntirho lowu ta ku hluvukisa makunu u fanele u fana na yena Bob Love a nge rhumani mina hi mina marhumekani ndzi laha hi cinicihi lexi u ti lavele ku nga ndzi cima ndzi kona makunu hi leswi hi ku caku ka yenhle n'wana tiko Mosambiki n'wana tiko inyambana ku kasi ha hluvuka hi nga rindzele ku hluvukisiwa hi fanele ku ya tirhweni hi fanele ku kho a kusuka hi nyima hi koma cihinici kasi ya tiko ka hina ka swi kota a ku andza i 8:41 hi ta ya Cabo Delgado ha vitana Mr. Deal muchayi loyi a ta kota nyika udzunzu vahanyi va Cabo Delgado abahanyi va Nangad va Mueda lava vulavulaka a Chikonde.

0: Wena Hanifa, hezwo zvila kunyika sokulona mina galera.
1: Mama, kazi iti iti hoshi jama pungalanzi nga mmahelo.
0: Pedito anga hengwana na nguvu. Inu kusani malembi mambiri. Hikuwa laho, ya nifana ilo kugashwa kugashwinga ni mavitamina, kufana ni matawuti, njanji, nyama, matanza, ni mihanzu.
1: Lezo, tuwanga shitivi. Makunu mamu, unganzi gunisa kunzi bigisa kuhini.
0: Hezo, na mwananga. Zinyi keti yungani panela, kasi nisita kugunisa kubika shoga shineni, kasi zukula na mina, ata kula ni utomi gineni, na tingile.
1: Kuneni mama, zinavala kupediru atinga kwazi, avini tamu kufana nishungani shumana na shata ngana yakwe.
0: Hezo, na lezo, ashikarati. Loko wanga mbikela shushana shama paya shifaki, upaza ni matanza, uchala ni mbowa. Ni makuka ya mandanti.
1: Ashikarati fuzi. Rafana nilishwa vanuwa hombi wa gaku.
0: Hizo na. Kanilish. Ufane lukawa nyesa shipanza na shizongwani. Kasia nata shukota kuchakuni.
1: Kunene. Mama kasia nifanile kugashu kajushungani hisiku.
0: Makati manharu hisiku. Kambi. Washukota kumunyika chila lelu himi hanzo. Katigingwe kutani mambiri hisiku. Na unga atike kumumamisa.
1: Zvikumile ipo munhu wa zvauganzi fanela kumunyika
0: ufanela kumunyika mpimo wachikira khati hekatagako na uchichachita zvoga hiti shakashaka tinyingi siku ginwani umunyika nyama ya huku ni matsati hwembi ni usva agiwani siku umunyika chinjanji ni matsawe tinyawa ni marosho unga hapatsa ni senora matseve timbaweni ni zvinwani zva matsawo
1: hi mama sidashava hini zvakugazvo khilezo.
0: Ha, unga karateki hilezo. Zvinyingi zvoga lezo ngana zvulo masimweni kaweni. Mina unzi takuvuna. Wawona kunyamukha nzi tili nimikofa. Hita munyika khihla nyagakova pedritu hichilalelo. Hilo ukova zukulwana wa mina.
1: Ii, hinga wona. Igili chonki chipanzi chakova. Zibongili mama.
0: Hizo na. Litsaku la hombe. Afana liya mina ikunyika utumi gineni vazukulwana va mina.
2: Kasi ku anwana kwa kula kwatse akusikala kanhlano to hotini yinwe akutsika ka mafi ya vele munyiki zvinwani zvoga zvale sima makati mambirini kuhunza hisiku. Wengetela makati ya kumunyika mayelano ni kukula kakwe.

0: Wena Hanifa, hezwo zvila kunyika sokulona mina galera.
1: Mama, kazi iti iti hoshi jama pungalanzi nga mahelo.
0: Pedito anga hengwana na nguvu. Inu kusaha ni malembi mambiri. Hiku alaho, ya nifanele kugashwa kugashwinga ni mavitamina, kufana ni matauti, njanji, nyama, matanza, ni mihanzu.
1: Lezo, tuwanga shitivi. Makunu mamu, unganzi gunisa kunzi bigisa kuhini.
0: Hezo, na mwananga. Zinyi keti yungani panela, kasi nisita kugunisa kubika shoga jineni, kasi zukula na mina, ata kula ni utomi gineni, na tingile.
1: Kuneni mama, zinavela kupediru atinga kwazi, avini tamu kufana ni shungani shumana na shota ngana yakwe.
0: Hezo, na lezo, ashikarati. Loko wanga mbikela shushana shama paya shifaki, upaza ni matanza, uchala ni mbowa. Ni maku kaya mandanti.
1: Ashikarati fuzi. Rafana nile shavani wa hombi wa gaku.
0: Hizo na. Kanilish. Ufane lukava nyese shipanza na shizongwani. Kasiana tashukota kuchakuni.
1: Kunene. Mama kasiana ifanile kugashu kajushungani hisiku.
0: Makati manharu hisiku. Kambi. Washukota kumunyika jila lelu himihanzu. Katigingwe kutani mambiri hisiku. Na unga atike kumumamisa.
1: Zijukumili. Ipu munu wa shau gansi fanila kumunyika.
0: Ufanila kumunyika mpimu wachikira. Kati hekata gako. Na uchichachita shoga. Hiti shaka shaka tingingi. Siku gingwani umunyika nyama ya huku ni matati huembi ni usha. Agingwani siku umunyika chinjanji ni matawe tinyawa ni maroshwa. Unga hapata ni senora, matzeve, timbaweni. Ni jingwani shwa matawe.
1: Hii mama. Sita shava hii ni shwa kugashwa kilejo.
0: Ha, unga karateki hilezo. Zingi ingi joga lezo nga nazulu masingwini kaweli. Mina unzi takufuna. Wawona kunya umukla nzitili ni mikofu. Itamunyika kikla nyagakova pedritu hichila lelo. Hilo ukova zukulona wa mina.
1: Hii inga wona. Igili chonki chipanzi chakova. Zibu ingili mama.
0: Hizo na. Litsa kula hombe. Afane liya mina ikunyika utumi gineni wazukula na vamina.
2: Kasiku wa mwana kwa kula kwazi. Akusikala kanchano watu hweti ni yingwe. Akutikaka mafi ya vele munyiki jingwani zoga jwele sima makati mambirini kuhunza hisiku. Uengetele makati yako munyika mayelanu ni kukula kakwe.

0: makuni mama ungandzi gonisa kundzi bikisa ku yini
1: hi swona n'wananga ndzi nyiketi yin'wani panela kasi ndzi ta ku gonisa ku bika zvoga swinene kasi zukulwana wa mina a ta kula ni vutomi ginene na tshingile
0: kunene mama ndzi navela ku pediri a tshinga khwatsi a vi ni tamu ku fana ni zvin'wana zvivanana zvo tangana yakwe
1: hi swona leswo a swi karati loko wa nga n'wi bikela swiwuswana swa mapa ya swipfaki u patsa ni matandza u chela ni mbowa ni makuka ya mandandi
0: a swi karati futsi swa fana ni leswi vanhu va hombe va gaku
1: hi swona kani leswi u fanele ku avanyisa swipandzana switsongwani kasi yena ta swi kota ku cakula
0: kunene mama kasi yena i fanele ku ga swikhati swingani hi siku
1: makhati manharhu hi siku kambe wa swi kota ku n'wi nyika xilalelo hi mihandzu khati gin'we kutani mambirhi hi siku na u nga tsiki ku n'wi mamisa
0: ndzi swi kumile i pimunu wa zvauga ndzi faneleke ku n'wi nyika
1: u fanele ku n'wi nyika mpimo wa chikira khati hi khatagako na u cincacinca zvouga hi tixakaxaka tinyingi siku gin'wani u n'wi nyika nyama ya huku ni matsa tihwembe ni wuswa a gin'wani siku u n'wi nyika cinjanji ni matsawu ya tinyawa ni maroxo u nga hapatsa ni senora matseve timbaweni ni zvin'wana zva matsawu
0: hi mama ndzi ta xava yini zvakuga zvokhi leswo
1: ha u nga karateki hi leswo zvinyingi zvoga leswi u nga na swilo masin'wini ka wena mina u ndzi ta ku vuna wa vona ku nyamuhla ndzi tili ni mikovha hi ta n'wi nyika khihlenya gakovha pedrito hi xilalelo hi lowu kovha zukulwana wa mina
0: hi nga wona i gili cyonhli xipandzi xa kovha ndzi bongile mama
1: hi swona litsaku la hombe a fanelo ya mina i ku nyika vutomi ginene vazukulwana va mina
2: kasi ku wa n'wana ku akula khwatsi a ku sukela ka ntlhanu wa tin'hwetini yin'we a ku tshika ka mafi ya vele munyiki swin'wana zvoga zva le sima makhati mambirhi ni ku hundza hi siku u engetela makhati ya ku mu nyika mayelano ni ku kula kakwe
3: rowolo na verdade yiyi moyiyi karhatsaku ku mithekelezo ya kona ungo wa ni hinkwa u nga yimana ka mbilixta u fana u ri na ya vanyikikhulebyo kana ku xunguka na wikedza khunyina yi phiyaku hayi yo mulixta hi luni ungo wukela ku haa ene hi ku njima yeyi nyaku khedza sikhwakhwa sangu wibedza yi yo mulixta u ningwaku asa he u ngulo wa kadherno be ni vale va fudeku va rovedwa va rovedwa na kuvale kasi tsapo dza finasa
4: mwama mwama
5: Onze horas e 26 minutos. Zé Delgado, N. Damor, que assim, o que é de pano que é que é esse Zimba para a rádio?

0: Hilo silo mo ingseto ashti chichenge mbani kuhekela kachitaratu aniwa ka distritu ya Masinga ngutiti mehoka sikoneka makaratelo ya matsimbilela ukasikuhoki sasa kugia sidimu wako ka distritu leya ramua mabazara. Intla wa vapya oshota eme ya mwadropa nika inge mbani ngunga uo chuma hamitumu kasikula wetila tinzila takukulungela jisiku da banana nguchie mocha jitiku da Afrika. Kunaoneka sakanu aniwa kachidoropa na chamurumbeni huku haka ukulungela jitiku da chidoropa na chilewa. Mukata mahungu makumanza nika mina Sandra Masangu Tomash Waloya konila nika michini ishiti. Kugohekela kasitaratu aniwa ka distritu ya Masinga ngutiti mehoka sikoneka kukarateka kamati mbilelo kasikuhuki sasa kuja amua mabazara. Kubobota nguchipimu cha 100 kilometra chitaratu achia chingawasi chigohekelo ngutimati tanzuma ya Janeiro hambi ni Marsu. Administradoru wa distritu ya Masinga Abiliu Mashatu ambele tita kugohekela kuwa kasitaratu ngaho hombe aditi mehoka siku hambi mfumu uwenu kukarateka. Mashadu ombele titakukuleka chitaratu cha NU. Kumaneka kambe kudigoheketi sitaratu asia sibela kusichimua kamigangaye kuhamba nambana singawa sichikele kela ngutu. Ene ombele kambe titakusaho sitaratu asia singatini nitlanu wasibula wani kasiku pinda kusona. Kumuko haka matia wasuwe sichuwileka seka pateka matsimbilelo. Administrador wa distritu ya Masinga ambele titaku nguchifana nisu kasiku ya hoka aniwa kalinene la murungulu kukela niwa kruzamentu NU kaoneka makaratelo. Abiliu Mashadu wapobata ngusikaratu asia sangana kuni staratu siwa
1: ama fambela makarate kota amarua yutalahena ya msao jalo kwa tufulatina tikukuleta amisava tisi ya makelu maruene amimovi inga shukutu kufamba kwaza ambiku yuonekera himaka yaku ingena mga makelu mashitame agati ndauti mwani kuwa hini zumbula wana zunga akiwilu zunga mahakua amimova ya mwunza na mwaka michongo zumbula wana jane zikinga mkili ziwa na amafambela makumega na makamakarata sikeni kusima mahitira ahitireni nikulanguta ati ngela takulizukunga wanakala hayani inga zikutisa kui nikulangunda wijimwani kwa kuhifamba hikono na inga sisi kwa da akulungisa lezi zinga wanaka ufani mabulahu linga entang hino hukini ilmuka kulanguta ati ngela niti maali takusikwada ku hizi kwa da kuwa ikisa lezi zinga wanaka hitifuli.
0: Ititi matri ya Abiliu Mashadu, administradora wa distritu ya Masinga, achimu wada ngugu hekela kasitara atuani waka distritu ileya, haia ikuni kutu wavangi amua provinsi yengembani, mwabata nguchipi mocha 270 mili wavahanyi ani waka distritu ya Masinga. Ani waka distritu ya Maboti mitumu ya taudi minguwaiza nsauti tako distritu ila ilula mile kasiku hivini majela ya manene hambi kuwa kungaoneka sikaratu sakufana nitinzuma hambi nisuhuhuri. Kaudi miwadi lembe diwa distritu ila ya nguenga tia mila kupuna chipimu chakupinda ka 24 mili wa matonelada ya sakugia saku hambana hambana ngutungutu sakugia sakufana ni mipunga timati mafaka hambi ni matawa ni makufu kasika sakujasiwa kala yambi muntena chipimu cha 7470 wa matonelada ngoma ngawa machimanwa kaudimi wa ukata hawa kuemela ku kaudimi wa mbidi kuchimana umihanzu ingwanyani ya kutsakisa. Intengeli wa mitumu ya tamabindu aniwa ka distritu ya Maboti Joao Mungwambi ya umbele titako nguku haka udimi uo oneka kungu tungutu wasa kujesa kufana ni mata awama kofu tisalada kaudimi uo umbidi distritu leya yukumbe kisami hanzu yutakisa.
2: Hiyunzili kachigama cha wakakote la nguvu nisipa kwa hey, maini makatiri kusa jile vija nga jia akili nzini kawa hanyitiku lugu chikila karlo vasu ngulili jia kumahete makatiri jia hene ya vuna yukuyini hiku ajwela kwa timbeo mutukumanda wali lugu ngana wafumu lavanga waparsiri wafumu wana wafatileko wata patana na wafumu watisa timbeo lieti kasi vuna tela ku hii nyikela hii distribuira kava produtor vai hein na vai jogar tá a chechetela vai mas vai quando a mãe cam isso não é algo que vai ser hotel ninguém vai gonçalelo e a culaco loja ganhou show a cacaié a ilonzo o de show ali rico a mamã canteiro a mamã viveiro zen é camu tinuá logo no camu jardim a ver camu saca a cama a timbeu lita ma cofe lita ma repol tivo na coisa se quiser muito água o mais jardim na gelia imagina aquela travela aga a timbeu lita lavanga ni mipupi wana wabaji kwa takulonzo wata kwa vini maurtikulash akwa kama regara akela abinzula atimbeultia
0: hiri timatwi ya ntangili wa mitumu ya tamabindu ani waka distritu ya maboti joa mungwambi chibobwa tangu imi wa 2025-2026 Radio Msambiki stichiche ngembani mahungu ngudidi mi da chichupi então o avapia o JM a moedro panica em embano gongo hoje mahamitumo e a kuhamba namba na e a kulavetela tinzila takuveki sisa matimo e a diti ku gukohaka o kulungela diti ku dava nana gucci e mocha diti ku da África gongo gucci kulungela nyamno vaza seska junho kuwe kuchimaha mitumu ya kuhambana ambana ya kufana ni kuwa bachia pushela makalu ayawa makuni matimu ya provinsia hii wa chipimu cha sentu idosi wa banana basikolwa sa kuhambana ambana sa basi kambini sekundari usisi nga wasi chisengela kazi mitumu hii wa wasi bilu wanga pinda hawa nga wabachipinda nga makalu ya hambana ambana ya makuni matimu ya provinsia hii wa ya ingimbana hambini ya ditiku Secretário wa OJM amua dropanika ingembani Francisco Amad Nguanga wacho mba titakutini lisima titakuwa banana hambini vapia vadziva matimu ya provinsia yawe hambini ditikuda Mosambiki Aniwaka chidoropa na cha Murombeni amua provinsia ingembani kunuwa kuchoneka ngudisi kuda vinsesh kamchumo huku kaona insakanu watindandu au utaku uchoneka nguku haka ukulungela disi kuda chidoropa na chileya unsakanuwa unuwa uchia mukela kasi vachai wakuhamba namba na mwa provinsi ngembani hambini chai umweyo wakutanguniwa nzinza maputu kasi makungu ya misakanuia ilawetila tinzila takuwa wachukumbisa mihanzo hambi ni mtumbu nuku wa distritu ileya administrador wa distritu ya Murombeni Narcisse Zunguz ambele titaku kansakanuwa vona vemela kupinda kasi 5,000 wa watu Zunguz ambele titaku vachai vahombe ababa noe vachimaha nsakanuwa wakukulungela nisikudiwa dachi doropa na cha Murombeni. Radio Msambiki mahungu ngudidi mida chichupi munu 17 kajunga lemda 2026 kayambi muhina mana ya kwela nantamisakanu ya kutanisa midi nkawa wa kwela nantamisakanu ya kutanisa midi ngunga wachi ningela amwe ngembani sigondo sa kwela na ni utangili wa misakanu ya kutanisa midi kwe kuchisengela kasika sigondo si wachipi mocha 24 waba tangi ili watakwela ntamsangano wakutanisa midi watakungu kuhaka mita waya kuhambana ambana mwa provinsi ngembani makungu ya ntumuwa wala wetu latinzi latakuwa kasiti mhakata msakano wakutanisa midi tivi ni watangi ili wavanene hambi ni watu wavalungisa kungu tinzi latati nene misakano iwa mumadi vala ikumweyo awanga tiningela sigondo siwa mbile titaku vaemela kasiku malembe ya mataku kumpe michima ya itaku kuveni timakata kutsakisa amuandani kamiti awa ya misakanu ya kutsanisa midi basi mwengi saiti ngunzila hila ugemeta mahungu ya twenyasi mahungu mangati manzani kamina Sandra Masangu Tomas Valo yeti konlani kamichini disriti
3: Mwengi side mahungu ya inyambani.

18 horas e 32 minutos. Itima no change wa Mr. Bao. Alla imana hai kene male. Na kuni tia hao kantine kwa nga hao niji humangu mtumuna marato magizi magumili. Nipata malio hakela mati. Nipata malusha sakuge. Wana na vau yangu chikola nipo na vali chikola ni vala va mati. Sali na imana hai mali ya kona. Utomi wanemela kene wakarata. Kambe niti zito na mahachani kukwa hata ni karatela. Nogumani matimba. Kapu nga gumeni matimba misabao. Kole kuvenu kutsana. Gumeni kutemba tito kwa mangwana. Tina chukwala. Mangwana tina uyelela. Kota malembe msana. Unasikota kaskulu hisa. Visu uskutu kulungisa tosi. Kambe tati dotu. Unasikota kaskuwa ujilungisa. Hila kumano chenji wa Elvira Viegas. Hachileka kuti mahachi kese keno zibata wena. Chikese chihela kulenia kambe ntine kakuga hawa chizumboko na chikuni nzamu. Se, hingalika kuti mahachi kese. Zibata utumwa unola kuzata utumwa vangwana. Ula uzatu kasiba hanyisa kuchani. Vagia chani. Kasikuza vama hati lengu kutingati chani. Hingalika kuzata vangana. Uzibata utumwa wena. Ula kuzatu kasibu na vatu mbichi kangwe nguchani. Wana vate ndira ni nguchani. Vati zao unativa ngafungisa tona. Nga umahata wena tuwe tinika wena ni vana wana nisikatu wena. Kombini mwana wena. Kwa lewa kaskula kuziwa utumi wa vangara. Tu uzibilisa kutona nitu nitu. Kafungili tia ngafunga kutona ka utumi wako. Ini 18 horas ni 34 minutos. Zamati nzirata kwa hita ningela mitumu kwa watu msani kuluti. Badidi mi la chuputu kisi.

sama sandiango unasinya khosi mhuno wabandu ngwalo ngathayi kulomba

0: Mwinse doku ranzeka hoyo hoyo ka shitikusha dzongeni shanyamuntla ika maungu. Ya yesha nshlayu yema mamani lava luza kavutomi ikora kakubeleka le shifunza nkulu Maputo. Kume wa miganga na imbiri ya shifunza pwa kuambana ambana lumu shifunza nkulu Gaza. Iya mkilili mali le ichusa kakutirisa ditomba ta misava nzeni kashitandelo shabanyini. Kuone kala kashitaratu shitonzo misa litira na kanta mafambele kashifunza shaka masinga shifunza nkulu nyambani. La kupizulu wakati mbeuta kuambana ambana. Nongoloko wa maungwa nyamuntlo kumeka mandini ya Amara Buduya eka michini. Nikolao Mukavele ilwa kumeka kakavu binzuli nivukombisi. Nyamuntla siku la chume nkombo kakotavu shika ka lembela magidi mambiri makumambiri nantivu. Himinalula wingseti dzinene. Yaye hlahlayo ya mamani lava luzaka vutomi hikola ka kuveleka leso a xifundza nkulu Maputo Veronica Sidumu.
1: Tani xikombiso famele ka tweti tinharu ta ku sungula ta lembe nga ka lona xenge xa ta vudai xiamukele timhaka timbirhi ta vamamana va luzeke vutomi nkarhi wa kuveleka hi ku hambana ni leta chumi ti vonekeke lembe linga hundza. Mahungu lawa mativisiwile wa vunharhu lweyi ka matsolo hi murhangeli wa xiyenge xa ta vudaya xifundzankulu Maputo fambeni ka nhlengeletano yi patseke tinhlari ta xiyenge lexi ni ta genere ntsongwana ni ya song social a ku va ku kumiwa tindlela leti nga endlaka ku va ku yantswisiwa mintirho ya ta vudaya. Daniel Shamani a vonisisa leswaku ku yehla ka nhlayo leyi yi handzu ya mintirho yi endliwaka migangeni ni xikarhi ka tinhlari ta vudaya a kwa kutenderiwa hi tindlela tinene a timbabyi ni vavasati va lavaka ku veleka va tsutsumelaka lomu swibedhlela. Ku fambeni ka nhlengeletano yi patsaka tinhlari ta vudayi ni ta genere ntsongwana ya song social hi bulile ni murhangeli wa xiyenge xi hanyelaka ku vekisa makungu ni ntirhisano ka hubyana hanyelaka ta vudayi ya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawudi lweyi a vuleke leswaku ka nkarhi wa sweswi xiyenge xa ta vudayi xi karhi xi wupfisa vaongoli hi leti yelanaka ni ku va va ve ni xihantla a ku vona hambi ni ku hlamula loko ku tshika ku voneka swikombiso swa vavasati lava nga mhangwini ya ku luza vutomi hi nkarhi wa ku veleka.
2: Pra ku va hi vhikela ka vavasati lava va ku luza i mintirho yinyingi yi encelaka kona. Xoxi ni vulavulaka ku ni mintiso ku ni va enfermeira va saúde materno infantil va ngo capacitariwa va ngo dyondzisiwa minchumu yimbenyana swa ku va va tiyiseliwa mimpimiso ni makonhecimento ya ku va tendera vavasati va nga ni tinyimba mas nakona yi vona swa ku a ku va hi ma kuma hi xihantla a masinage de perigo ene yi va transferira vavasati lava ka ma centro de saúde ya referência então leswi kapakoti bya cuidados obstétricos tanto na mulher grávida então isho leswi yi ncaka swona.
1: Murhangeli wa xiyenge xa ku vekisa makungu ni ntirhisano ka hubyana hanyelaka ta vudayi ya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawud na vulavula hi mintirho leyi landziwaka hi xiyenge lexi enkongometweni ya ku va ku siveliwa timhaka ta ku va vavasati va luza vutomi hi nkarhi wa ku veleka.
0: Na ku yehla nhlayo ya vamamani lava luzaka vutomi hikwalaho ka ku veleka le inyembani vurhangeli la vurimi eka mabodi xifundzankulu inyembani li tshembisa leswaku ku nga ha ta va ni ndlala hikwalaho ka ku vonekile bindzu likulu eka ta urimi. Armindo Masingi.
3: A district yi wa sina yi bohile ku yi lavi yi tshovela kusuhani ka 24 magidi wa madoladas ya timbewu to tsalangana laha a ku nga ni ntalo wa kona a swi faki mahila mahuva hambi ni matsawatsawana. Ka nhlayo leyi a distrito ka nguva yo sangula yi nokota ntsena ku tshovela a 7460 wa matoneladas leswo hikwalaho ka matshamela ya tinguva ma nga vi ya tivhula tinyingi hi ndzhaku a gambo gi khala gi hisa ka leswi a distrito yi viyisala ni switivativana. A murhangeli wa mitirho ta urimi ka mabodi João Mungwambe i tingalo ka nguva leyi ya vumbirhi a xitshungu xi karhi xilondzota mativativana lawa ma nga vi masiwa hi matia tivula leti tingave tina kata kumbiri lomikitalini kukari kujaliwa matawatu wana hila hakuhila yako na kumeka lusa ku atishowutong lomu kusuhani kuna ni matawatu wana
4: himunzili kachigama chao shokote langu vulisabu ee ayima ilma katiri kusa jile vija inga jiyakili nzini kawa hanyitiku luku chikila karlu vasungulili jaku maite makantiri já é na eva vuna eu queria eu quero ajudar com a timbio muito comanda olhe logo ava ganha ava fumo leva ganha parceiro ava fumo vana ava tiler vata passar na fumo vata isso a timbio lhe te casa e vuna tela co e níquela e distribuirá cava produtor vai ainda vai jogar da coxa a chechê tela vai mahama ama viver ama planta vai ganhar vai chavi isso ama planta lá lá vai casa com mamãe vai com sua mãe vai chavi ama planta vai tirar ele vai lá jogar tela então já vi lomuka ka o hanyiti ganha lomuka o desgiste com a bola mas vai quando a mamãe cam isso não vai com a chechê tela nem com a gonçalelo nem gonçalelo e a colaco loya ganha show a cacaie aí lonzo outro show ali rico a mamãe canteiro a mamãe viver zen e camutinua logo no jardim avec uma saca a toma a timbeu lhe tama kofi tama repolho tive na gusa se quiser muito água o major de na gelia imagina aquela favela aga a timbeu lhe lá vão ganhar me poupe vou na hora de cortar colonzo outra com a vinha uma hortículas água cama regará aquela a benzula a timbeu lhe
3: kula ola ka João Mungwambe na kuhi murangile wa mturi ata ureme a distrito ya Mabote Mwalunga province ya Nyamban na ku atiruwata ureme gama tawata wana hilo ufamba kuitingila litila vikileko kambe na kungata kali wako ihingala.
0: Kume wa miganga na imbiri ya shifunza shwa kwa ambana ambana lomu kagaze ya mkelili mali le chusaka kutirisa titomba tamisava nzeni kashitandelo shabanyini. Alfred Muyanga.
5: Kume la miganga na ntlano imbiri ya shifunza shaka mapai shigubu nika mabalani ngwalungu ka shifunza nkulugaza ile ya mkeleke wazbili mali yifika kuka 650 mili watimitikali malile ilanaka nikuwa kutirisiwa titsomba tamisava nzeni kashitandelo shale banyini ikambila umbiri kuwa malile inyikiliwa eka miganga li na ili kwa nkongometo wakuwa ashitsungu shitiva arisima lagu kumega kashitandelo shale banyini nikuwa nakona shihlaisa adi tsomba murangili wa shitandelo shale banyini Abel Nyabanga lokale kariya vula vula kaukula radu msambiki avi ashungala lakuti malile titi nyikiliweke ambile shi angati tsongo lukuli kariku chukua antengo wa migangali ya mkela kumali kambeti malile tatira nzeni kakuwa shi tsungu shive shi endla amintiri yokar nikuwa shi tiva arisima lakuhlaisa ashitandelo shale banyini
6: aleswi hi swi endlaka nyamuntlha wa nyikela 20% naswona swi landzeriwa hi mintirho ya kona ya ku hi tama hi hlayisa park hi hlayisa titshombo kusa loko ti nga li kona titshomba leti ni nga li kona yo park a mali leyi hi nga ta yi kuma i futhi aloko hi navela swa ku a mali ya 20% hi kumaka yi kumeka i khwela ya phambeni swi la ku hi tinyiketela ngopfu ku hi hlayisa a titshomba para ku hi ta ve ni a vavhakachi va tata va ta pfuxela a park loko park yi pfuxeliwa ku nghena timali a timali letiyani hi kona u nga ta sukaka a leswi vengo hi 20% i nyikeliwa ku fane leswi swi nyikelaku nyamuntlha kola other side de jun
5: kati swirhi leswi swi yamukeleke a mali leyi swi komba ku tsaka na swi li karhi swi swingata leswaku i mali leyi i nga ta tirhisiwaka ka ku va ku yakiwa a swilawu swa ta njhondzo hambi ku va ku yakiwa swigotso swin'wanyani leswi swi nga ta ve swi tirhela a xitshungu
7: hi tili nyamuntlha nani tani leswi va nga hi tshembisa leswaku hi fanele hi tshinela ku ta va ta va hi nyika xitsongo lexi va nga na xona kambe na tshemba swa ku a hi khambila ku sungula i khambila vumbirhi na va hi pfuna hi swi swa ku fana na leswi lembe ni nga hela mina ni nga yima kona mina ni nga ni ya swi amukela banyini kambe nyamuntlha va ni landzi na swona kwala swi tsakisi leswi ke ni khensa swinene ni khensa ni vuyelela mhaka ku leswi vonaku mfumo wa hina wa hi khutelela ene wa hi landzelaka hinkwaswo leswi swi endlaka a lembe ni nga hela aka shekele nga likuma hi ve hi pfuneka hi mhaka ku hi ve na miehleketo ya ku hi fanele hi xava dexo wa switulu leswi nga ta ku un'wana na un'wanyana a swi tirhisa a swi tirhisiwi hi komitela ntsena hambi wena u nga tlhelo wa swi tirhisa hi tlhela hi xava dexo wa maxapa hi tlhela nakambe hi xava meza leswaku hi kota ku swi tirhisa a swi tsakisi leswi ke
5: murangeli wa xifundza xa le ka mapayi Maria Elena Langa loko a karhi a kombisa mimfumo ya swifundza leswi swi nga karhi swi katsiwa exandelo xa le Banyeni, Mapayi, Xigubu ni Kamabalani, a vuya a xungeta leswaku mali leyi i ta ve i pfuna ngopfu swinene eka xitshungu, nakona vahanyi va miganga leyi xithandelo xi tsemakanyaka va ta ve va titwa na vona na va fukumetiwile hikwalaho ka xithandelo.
7: Komunidade ni swikota a ku yamukela a xipfuno lexi ni va ni dyondza a ndlela yinene ya matirhiselo ya yona. Hi dyondza leswi swi nga hi pfunetaka tani vahanyitiko ephakathi ka ntwanano, ephakathi ka rirhandzu, kambe ephakathi ka wuoni la ku vona leswi i nga swona a disinvolvement ya muganga wa hina. Hi vito la n'wina, hi vito la xitshungu loko va ni pfumelela va muxadoro va mina, hi vito la Mapayi, Mabalani na Xigubu. Hi ni khani mambo swinene ka lava va hi endleletaka a mali leyi, na hi ku a hi yeneni mahlweni hi tirha, hi tirha khwatsi, kambe na hi nga rivali ku va hi endla leswi i nga swinene pra xitshungu xa hina, ku va xi ta hanya khwatsi a vutomi la xitshungu li va leli linene nyamuntlha ni mundzuku kala ku pindzuka.
5: Marito ya murhangeli wa xifundza xa ka Mapayi, Maria Elena Langa, na a ri karhi a kombisa ku tsaka ni ku tsatsiya a miganga leyi yamukeleke ntsengo wa 650,000 wa timitikale, mali leyi hananiweke hikwalaho ka ku va ku londzovutiwa a titshomba ta makhwati ndzeni ka xithandelo xa le Banyeni.
0: Hi kongoma maputo swoswi ya kuma lama vulaka leswaku xikola sekundara xa Muloboti xi ni makartera ya nyuwani kusukela nyamuntlha. Rigoberto Xisanu.
8: Vulamia leno a xikola sekundaria de Muloboti lani a xikola lexi namuntlha xi amukele 250 wa makartera, a makartera lava ma buyisiwe hi munisipio wa Kamatsolo. President wa munisipio wa Kamatsolo a hlaya leswaku a makartera lava va ta pfuna 3,000 va vatsongwana va dyondzaka lani a xikola lexi. A xikola lexi namuntlha xi ni 23 wa masala, ka 23 lava 3 wa masala ntsena yi vona va a yi vona makartera namuntlha. A vatsongwana va papayi va vatsongwana ni nga hlaya va nkarhi ka dedukasan ni kosede xikola ni vadyondzi ni vadyondzisi va tsaka hi ku vatsongwana wa ku tlula a numero 3,000 va ta vonaka ku tshamela koho va va hlupheki hi tindhawu ta ku tshamela koho. Ka nkarhi lowu ni na mamana a nga ta bala vitu a ni mutsongwana lani a xikola lexi xa Muloboti. Mamana a nga bala vitu ku sungula
9: Mali Augusto Simango.
8: Namuntlha a president munisipio a buyisa makartela lama tsakile.
9: I tsake hi ntamu kusa vana va hina vhela a va tshama hansi la yi nga kona yo tala hi ku tsaka hi ni va mamana kusa vana va hina va ta kuma ku dyondza ni va ri ka makartela va nga ta kumeka ku hambisana va nga ta kumeka ni va tshama hansi a hambisana hi leswiya swa kona leswiya a yi ni fanele ni chima ka maninka.
8: Nakona ni ta bela ni mutsongwana mun'we a dyondza xikola lexi vito ku sungula
10: Anifa 15 Gwambi.
8: Anifa u dyondza kala siku
10: Desma Segunda.
8: Namuntlha president munisipio a buyisa makartela ku tsakile.
10: Hi tsakile purika yo tshama hansi ku va va ni mazaku a hi nga swi koti swa ku hi ta enca yini purki nambi ku dyondza a hi nga swi koti a hi nga entende swaku i ni dyondzaka xona ma xi tsakile ngopfu lexo guvernador a nga encela xona hi tsakile di verdade. N'wina mutsakanga
8: nakona ni ta bula ni mun'we mutsongwana na yena ku nga bala vito kusuka
10: Albertina Salvador Chemani.
8: Albertina makartera mutsakile va
10: hi tsakile ngopfu hi tsakile hi ntamu a makartela lawa ma ta endlela i muchimi swa swinene leswi nga na xona hi yo khensa memu ka governador
8: ama tshama hansi
10: a yo tshama hansi ne i nchumu xa ku kazata ku tshama hansi xikazata ngopfu ma xa xija i tshamaka ka makartela i nchumu ya bon.
8: Kale mambo awe marito ya vatsongwana vangana ni vavamana vangana va kumeka a xikola lexi na va tsaka hi ku hi makartela ma buyisiweke hi munisipio wa Kamatsolo. President va munisipio wa Kamatsolo ale a ta ya phambeni na nyikela a makartela ka xikola swa ku hambanahambana.
0: Swirho swi rhangelaka mintirho ya xithandelo xa Banyeni swi nyikela ntsatsiyo mayelano ni ku tivonela eka leti leyananaka ni ku lwisana ni swiharhi swa khwati. A tlhela a vuya Alfredo Muyanga.
5: hi swirho leswi nga karhi swi katsa a swifundza swa xigubu mapayi ni ka mabalani leswi swi kombiseke a ku xukuvala loko ndzeni ka nhlengeletano leyi i landziweke muvhulo lweyi la yena a xifundzeni xa le ka mapayi vanyitiko va ve va kombela leswaku varhangeli va xitandzhelo swa banyini va nga ve va tirha ngopfu swinene ku vhikela leswaku loko ku swiharhi swi nghena emimitini varhangeli kumbe vavoneleli va xitandzhelo va tsutsumela ku va va caca a swiharhi nakona va karhi va kombela leswaku a xitandzhelo lexi xi nga biyiwa leswaku a swiharhi swi nga humi swi nghena emindyangwini
11: ku na ku lwisana ka swiharhi na vanhu a hi kumani kahle mhaka swiharhi swi nghena swi onhetela michumu ya vanhu swi nghena masin'wini swi dla swi nghena swi ka swiharhi nakambe loko swi kuma swiharhi swa lomu ka hina swo fana na tinghala na tingonyama swa dla entawu loko swo fana na leswa swa tinyarhi loko ti dla lomu ku dlaku tihomu a tihomu ti sala ti kuma mavabyi se ku endla kwa ku xitshungu xi va na ku pfukela na xi ha swona swaku ka hina ku tirhisana kahle ka parki na vanhu i maendlelo ya lawa xitshungu xa vilela swinene xikombelo xa hina a kuku va zama timhaka ta ku va biyelela swiharhi kusa a ku huma ka swiharhi na ku va swi tshava swi nga biwanga swi fani loko ku swi yo huma swi ta tikomba swaku swi yo huma swo famba devontat mhaka ku a swi biyeriwanga se na loko swi huma futhi a zama timhaka ta ku hi contactara swaku a vatu va ta hi pfuna ma a ku fikeleli ku hantla hi xihantla hi ta pfuneka hi nkarhi wolowo
12: ku hamayo ya lweyi a hetaka sweswi a hi le ku karhatiweni hi tinyarhi hi ku le maziwile na ntsongwani kola ku veni loko hi ngheneliwa hi swiharhi leswi hi kombela ku hi ngheneliwile haleni va hatla va hi fikela leswaku va ta swi chavisa swi huma lomu hi nga kona hina vanhu eyi hi leswi hi swi navelaka
13: okay a vedasawu mula
12: a vedasawu ya laveka
13: hi nga mi pfuna yini vedasawu hi xifananiso
12: a vedasawu yi ta hi pfunela ka ku leni hina hi nga kona hina vanhu a swi nga koti ku nghena hikuva ku na vedasawu leyi nga ta va hikuva swiharhi swi tova swinene na ndhawu ya swona hina vanhu hi ta va ni na ndhawu ya hina
5: murhangeli wa xitandzhelo swa le banyini Abel Nyabanga na a karhi ya vulavulaka kula ra Mozambique a ve a swingata leswaku a swikhalo leswi swi le ndleleni ya ntiyiso kambe lexi xi maheke leswaku ku ni ku xwela ka nkarhi wa kona lowu xitshungu xi nga ha vilela leswaku a tinhlari ti vonelelaka a swiharhi ti nga tsutsuma ku va ti ya camula a dzunga a ku le karhi ku vonaka a ku tala ka mati ndzeni ka xitandzhelo leswi nga va karhitela ngopfu swinene ku va va famba va tsutsumela ku ya hlongola a swiharhi nakona loko va a li karhi ya vulavula hi ku va ku biwa a xitandzhelo a ve ya swingata leswaku i ntirho lowu nga ta landziwaka kambe u ta teka a nkarhi wa ku leha
14: i ma preocupation legitima este ano o problema de conflito mofana barve agudizou-se se se recorda nós tivemos chuvas intensas nós temos água espalhada quase em todo o perímetro do parque isso propicia o maior movimento distribuição da fauna bravia algumas vezes era inacessíveis
5: marito ya murhangeli wa xitandzhelo swa le banyini Abel Nyabanga na alikari ya vulavula hikwalaho ka ntirho lowu nga kona ndzeni ka ku va ku ta ve ni vutsutsumeri hi swihantla loko swiharhi swi tshuka swi chapela swi nghena lomu mitini swiharhi leswi ka masiku la hi nga ka wona swi nga karhi swi hasahasa ka miganga ya ku hambanahambana lana swi nga karhi swi dya a mibyalo ya ku hambanahambana hambi ku va swi dzukisela vanhu ka masiku la hi nga ka wona ku vulavuliwa hi ku va ku tlakukile a nhlayo ya tinyarhi eka miganga ya ku hambanahambana swifundza swa ka mabalani mapayi ni le axigubu
0: ku onhakela ka switarato leyi nyambani switsondzomisa leti yelanaka ni ta mafambelo le ka xifundza xa ka masinga laha ku bindzuliwaka timbewu ta ku hambanahambana Horacio Romão
15: ku swihani ka zana ga makenekene ya switarato swi nga va swi gwete lokolaha ka tivhula ti nga mahupuharapuhara hi tihweti ta xaniru ka la marsu a ku bana twa district ya ka masingi ya Bill Mashado hi yena a vula ku swaku a wu lulameti ga switarato leswi nga va swi guhekela swi lava timali to tala ngopfu a mfumo wa district a wu nato Mashado hi yena lweyi a vula ku swaku hi xifananiswa kusukela jikweni wa xitarato xa Hombe hi vulavula xitarato national numero 1 ku ya Murungulu a mafambelo lawa ya ku nonhwa yena a hlamusela leswaku swi kona swin'wanyana switarato lomu a swi bulavana swi nga va swi tsemeka
16: a mafambelo ma karata kota a marhuya yo tala hina ya misava xa loko va tipfula tina ti kukuleta a misava ti siya makhelo marhuweni a mimovha yi nga swi koti ku famba khwatsi hambi ku yi onhekela hi mhaka ya ku yi nghena ka makhelo maxitame a ka tindhawu tin'wani ku va hi ni swibulavana swi nga hakiwile leswi nga mahaku a mimovha yi hundza lomu ka micongo a swibulavana byani byi khingimukile byiwa na a mafambelo ma kumeka na makha makarata atsikeni ku sima mahetira ahetireni ni ku languta na tindlela ta ku leswi ku nga onhaka lahayani hi nga swi kotisa kwini ku lawunda wejin'wana ni nga ku hi famba hi kona na hi nga se swi kota a ku lunghisa leswi swi nga onhaka ku fana ni mabulawu leyi nga ntan hi na hohleni hi lemuka ku languta na tindlela ni timali ta ku swi kota ku hi swi kota ku akisa leswi swi nga onhaka hi timpfula
15: Abedu Mashado kubanatu wa tixiritu ya ka Masingi
0: OMM le ka Maputsu lwa endzeleke muti wa vatsongwana lava vangani vusiwana le Bowani Monica Novella
1: Alwa OMM wa umbirilwe a endzele Saint Louis anga muti u hlayisa ka vatsongwana vanga ka matshamela ya vusiwana a Masaka Dodge xifundza xa Bowani ndzeni ka mikhuvu ya ku kulungela siku le la tsongwana hi ximi xa matiku ya tikunkulu Africa Secretary General wa OMM Sidala Chauke a vulavulile hikwala ka nlaveko wa ku va minkarhi hinkwayo vatswele va vonelela ni ku va va seketela a vatsongwana
17: hi tile haleni ka Maputsu ku ta hi ta kajiyani vatsongwana va hina ni swidyohari swa hina ni ku ta va xingata hikusa a ku va va ni voxe va nga na vapapayi va nga na mani a swi hlayi leswaku vona a va na lisima hi la ku va komba lisima la vona hi tlhela hi ni komba lirhandzu la hina ka vatsongwana la a ku va va na vona va twa swa ku va ni hundhawu ka tiko leri hi nga la misaveni na hi tiva leswaku lembe leri hi vulavula hi mati ni ku basa na hi ku a mati i murhi lowukulu ka vanhu hinkwavo hayi ka vatsongwana so majina hi la hi lumba ngopfungopfu na vatsongwana ku va va swi tiva swa ku va fanekela ku hlayisa mati
1: Sekretari ya OMM Sidalia Chauke loko a vulavula hikwala ka siku la ntsongwana hi ximi xa matiko ya Afrika.
0: Mukomisi wa mfumo eka leti ya la nakani una kulobye handle ka tiko u yendzelele ndyangu wo karhi lowu dumeliweke hi vinyawulu le Afrika-Dzonga hi khoma xipelupelu hi rhambana kulorha ntirho Eduardo Figurão.
18: Hi vaumbirhi lweyi muyimeri wa mfumo hi ka ndzawulo ya timhaka ta le handle hi tlhelo ta mintlawa ya vana va misambiki va kumekaka handle ka tiko mamana Maria de Fatima Mansu a endzele a ndyangu wun'we lowu dumeriweke hi kola eka vana va tiko ra Afrika-Dzonga mhaka leyi vonekeke hi sonto leyi hundzeke lomu dorobeni ra le Johannesburg. Muti lowo wu lumba tatana Celso Xavier na wu kumekaka baru ra le Rosettenville. Lanoke tatana Celso Xavier a kumi kulimala a yindlu yakwe leyi hohlotiweke nakonawo ku ve ku tekiwa emijumu ya ku hambanahambana a hi nganyaleni a nhlamuselo ya Celso Xavier loko ta vanhu a bula ka xitichi xa hina
19: ivi hi sonto a ni le ntizweni a le ma 14 hora jana foneliwa hi n'wananga a ku heyi kahlula u buya ndlwini kahlula ni ku i mhaka muni freaking ni le ntizweni a wu kahlula u buya kahlula ka ni buya kamani stasiyona ra movha laha print dya wu vona swa ku enceka hi prik a va hali lani ka muti wa vavhizini va humesela timpahla a nkama va nga heta ku humesela timpahla laha depoidwin 30 minutes ve gama va buya futhi va buya va tamele ya migwala mabucha minchumu ya ku tala sungula ku hlanya xipfalo loko ni ku na zama ku ve ni ni va khoma ni mi nga yinceni leswi mi nga yinceni leswi a voni chova ni ya wale va tlhava ni kandzetela futhi ni gwaziwa ni ku gwaziwa va tlhanyiwa swipfalo khaveleliwa hinkwaswo xa xipfalo xa xiwile xa hansi xa xihala xiwile lexi haleni na xona xiwile va nghenetela va sungula ku humesela timpahla va humesela mibede hinkwaswo masofa hinkwaswo sungula ku humeseliwa handle majilera va humesa ni swakudya ka jilera ja swa choviwa hinkwaswo swa majilera swa kona swa choviwa swa huma ja swi hala handle hala vamakwezi lava misambekani va swi ta swo heyi hala ta vuya va tlhangana hinkwavo ze va buya loko va buya loko va vona swaku hi lava vo gama va huma va tsutsuma a pronto hi sungula ku humesela tlhelisela minchumu nondhane a swi koteki futhi swa ku nga swi bekisa hi nawu wa kona wo teka u swi cukumetela va xita swi suka hala handle ta ka moti vonela wena na wa ha ti yingisetanyana madzanovhora hi lava futhi va tlha va buya ya va buya va le vanyingi ni tindhuku ni mabucha va buya loko va buya va vhela va tekela ku ti nghenela ka ha na nyangu va muzilara swi va khavile hinkwaro ta se va tekela ku nghena a ni pfuni ku phuma a ni pfuni ku phuma timpama lana hinkwezo lava tlhava sungunisaka kambe va humesela va humesela asi group yin'wanyana va musambikana yi swi ta swo hala va tlhava sungula futhi ja va tlhava buya jana hi le vanyingi ni va musambikana hi laha ni va nga va kota va za va tlhava nyamalala
20: sweswi ku ni ku chava hi tlhelela wena swona
19: na chava loko ni etlela phela ni fanele ni beka ndleve hala handla loko tiwa nchumu xi wugu fanele u sekeleka u ya hlomela swo ku enceka hina ha tiyanga le
20: ineka mayelana ni liyenso leli li u li yamukela namuntlha lala mfumo wa tiko marito munhu nga na wona
19: mina ni khensile hinkwezi hi nga laha hi khensile hikusa hi ni ku hi ni va le ntweni hi ni ku ku dumba swa ku vona va ta tlhasisa mazitu ka mfumo wala
18: mamana Maria de Fatima Maso a nyikele swipfuno eka ndyangu wa Celso Xavier nakona a tlhela a bandleve ka vana va Mozambique va kumekaka lomu tikweni ra Afrika-Dzonga handle ka nawu a ku va va tlhelela emakaya a ku va va ya lulamisa mapasi ku va loko swi koteka va tlhelela etikweni ra le Afrika-Dzonga i ku hinkwaswo na hikongoma Radio Mozambique mi yingela ka Eduardo Figueroa
0: hi ndlela leyi muyingiseri ta ku rhandzeka gemetelana nongoloko wa mahungu ya hina kambe tsundzuka tinhlokomhaka leti hi veke na tona ya yehla nhlaya vamamani lava luzaka vutomi hikwalaho ka ku veleka leswo a xifundzankulu Maputo 10 wa miganga na yimbirhi ya swifundza swa ku hambanahambana exifundzankulu Gaza yi amukelile mali leyi chuhisaka ku tirhisa titshomba ta misava ndzeni ka xitandlhelo xa Banyini ku onhakela ka switarato leyi Nyembani switsundzumisa leti yelanaka ni ta mafambele le ka xifundza xa ka Masinga xifundzankulu Nyembani laha ku bindzuliwaka timbewu ta ku hambanahambana leti i ve tinhlokomhaka ta mahungu ya hina nyamuntlha lawa ma kumekeke mandleni ya Nicolas Mukavele eka vubindzuli ni vukombisi Amar Buduya a kumekile ka michini ku jeku engeta a jajama

0: ripelile oyoyo ka mahungu ya xitiko xa dzongeni ya yehla nhla ya vamamani lava luzaka vutomi hikwala ka ku veleka leswo a xifundza nkulu Maputo ku vuliwa leswaku nhlayo leyi i yehlile hikwala ka ku ve ku cukisisiwa ku fika aka tin'hweti tinharhu ta lembe leti tsumaka ku vonekile a vanhu vambirhi lava luzeke vutomi. Veronica Sidumu.
1: Tani xikombiso fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ta lembe hi nga ka lona xiyenge xa ta vudayi xi amukele timhaka timbirhi ta vamamana va luzeke vutomi nkarhi wa ku veleka hi ku hambana ni leta 10 ti vonekeke lembe li nga hundza. Mahungu lawa ma tivisiwile wa vunharhu lweyi ka matsolo hi murhangeli wa xiyenge xa ta vudayi ya xifundzankulu Maputo fambeni ka nhlengeletano yi patseke tinhlari ta xiyenge lexi ni ta genere ntsongwana ni ya son social a ku va ku kumiwa tindlela leti nga endlaka ku va ku antswisiwa mintirho ya ta vudayi.
0: Na ku ve leswo 10 wa miganga na yimbirhi ya swifundza yi amukelele mali leyi yo saka ku tirhisa titshomba ta misava ndzeni ka xitandelo xa Banyini. Alfred Muyanga.
2: Kume la miganga na ntlhanu yimbirhi ya swifundza swa ka Mapayi, Xigubu ni ka Mabalani n'walungu ka swifundza Nkulugasa hi leyi amukeleke wasbil leyi mali yi fikaku ka 650,000 wa timetikale. Mali leyi yelanaka ni ku va ku tirhisiwa a titshomba ta misava ndzeni ka xitandelo swa le Banyini. I khambela wumbirhi ku va mali leyi yi nyikeliwa eka miganga leyi na ili ka nkongometo wa ku va a xitshungu xi tiva a risima la ku kumeka ka xitandelo swa le Banyini ni ku va na kona xi hlayisa a titshomba.
0: Ku vonheka ka switarato leyi nyembani leswi tsondzomisaka leti yelanaka ni ta mafambele eka xifundza xa ka Masinga. Horacio Romão.
3: Ku tshwani ka zana ga makenekene ya switarato swi nga va swi gwetelo hikwalaho ka tivhula ti nga mhawu pwarapwara hi tin'hweti ta xaniru ka la marsu. Akubana tuwa tishiritu ya kama singi ya Bilu Mashadu yana awula kushwa ku awulula mediga shutaratu lishunga vashu guhekela shudavati malito tala nguvu amfumu wa tishiritu awunatu.
0: Urangeli la urimi kama boti lishifunza nkulu nyembani la tsembisa lishwa ku kungatava ni ndlala hekola kakuve kuvonekili a binzu lilikulu eka litela naka nivurimi. Armindu Masingi.
4: A district iwasina ibo hili ku yavi itsovela kusuhani ka 23 magidi wa matoladash ya timbeu tutsalangana laha a kungani ntalo wa kona a zwifake mahila mahuva hambe ni matsawatsawana ka hayuleyi. A district ka nguva yo sangula yinu kota tsena kutsovela a 7460 wa matoneladash lezo hikolaka matsamela ya tinguva mangave ya tivula tinyingi hi ndzhaku a gambo gikhala gihisa
0: dami ntlangu ya ku tiyisa miri kuma mahungu lama vulaka leswaku ku ni makungu ya ku ve ku vumbiwa a munti lowu u nga ta va u bindzula ni ku ve u yisa mahlweni mintirho leyi yalanaka ni ta vubukuxi lexifundza xa Bileni. Mahungu lawa hi lawa mataka na makatsa leswaku a ku humba ka munti lowu hi leswi nga ta va swi nyika a ntikelo nakona ku pfunisela leti yalanaka ni ta ku ve yelana ni uvhakachi eka ndhawu liyana ya xifundza nkulu Gaza. A ku katsa ni ku endla ka munti lowu swi vuliwa leswaku a makungu i ku ve u endliwa ku nga le khale na ku nyimeriwa leswaku ku fika nomu lowu ku nyikeriwa mikhwepa leyi nga ta va i nyika a xithuzu eka ku ve ku endliwa a munti lowu. Hi hetile ku mi kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi leyi ha taka ripelile.

0: La clorminga se tes fontan kulugaza mapoti ni nyambani ya milosa ikumeka kanangono ko siguransa rodoviaria ikuba hi jonsa malanita mafambele lumstratin lishimaga kuba hi tienzo ta hina tifamba kwatsi kusungula nokuba ya fika lomu ya kakona ambi kukhela ivuya na kungazanga hi kotana ni tinguze etafutaratu namutla hina tatana Alfeu Makaringi atrela ka su zwana shishanyela ku ta ku yimela ta mafambele lumstratin inatru etatana Alfeu, inabela kuvami hlamusela nhloko mhaka leyi Radio Msambiki Maputo Gaza na Inyambani hlawuleke kuva hi ta dokadoka hi yona i risima la kuva ku sinchiwa amatshamele ya mimovha leyi hi fambaka ha yona xitaratwini. A hi vulavula hi mimovha ya ntleketlo ntsena, hi vulavula hi mimovha leyi ya vinyi, nakona hi vulavula hambi hi mitorotoro, hi vulavula hambi hi makamiyawu, mimovha hinkwayo swa sindziseka leswaku ku za yi nghena xitaratwini i fanela ku va i chekiwa hi michini leyi lunghisiweke leswaku i ta voniwa swaku mimovha leyi i kahle kumbe yi kahle ku va i nghena xitaratwini. Loko hi vulavula hi spensão de viaturas a nga ku cheka mimovha leyi hi vulavula hi yini hi ntsimatsima ya kona?
1: Khanimambo, a xa ku sungula hi navela akubonga Radio Msambiki ako iramba praita khuluma eti makata mafambela manena ndleleni ni deficiwa ku suspension de veículos e chambere losa ava ingset para Radio Msambiki la ava ingisaku ngopfungofu Maputo Gaza enyembani loko se ingena ka hlokomaka hela vabaswa ku atingozi ta mova eleti tisusa ku vanhu vutomi a swivangelo swa tinghozi swinyingi. Ku ni swivangelo swa ku fambelana ni vachayele va mimovha, ku ni swivangelo swa ku fambelana ni ni switarato, ku ni swivangelo swa ku fambelana ni yo mimovha a matshamelo ya yona. Njhe hi kolano se hi nghena ka nhlokomhaka a matshamelo ya movha ma ni lisima swinene hikusa loko hi famba ka movha lowu hi nga ni ku tshemba swa ku ni matshamelo manene a wu onhekanga, hi famba na hi ni segurance leswaku hi famba hi movha lowu nga ka matshamelo manene, a ku vonelela movha a matshamelo ya wona swi ni lisima swinene hikusa loko u vonelelile movha swa ku u le ka matshamelo ya hikusa a xipensan a xi endlele ku ri provhara ntse movha ni ku wu pasisa swi endlela ku tiva swa ku a matshamelo ya movha wa mi hi wani ya koho incini lexi xi kalaka xi nga le kahle hikusa hinkwaswo leswi ringanaka ku movha u feyila le ka ku chekiwa. Se hikolano swi ni lisima swinene swa ku hi tiva swa ku movha wa mi u tshamise ku yini leswaku loko ni le ndleleni ni swi twa swa ku ni wu fambisa na ni twa swa ku u le ka matshamelo waha. A ni mbala ku sungula ni ku a xivangelo xa tinghozi swinyingi ni yo movha hikwao ka swivangelo swa tinghozi njhe hikolani loko u nga u tiyi matshamelo ya movha u ta tsutsuma nako movha wu le ka matshamelo manene u tlomuka nsimbi ya ku tlomuka leyi ya ku loko a wu yo yisa xipensao yi na swi vonekile swa ku a nsimbi leyi ha yi le ka matshamelo manene se yi fanele ku cinciwa. Se hikolwani a ku vonelela movha swi ni lisima swinene a xitaratwini a ku fambeni xitaratwini.
0: Hi tshimatshima ya kona loko mi sencha mimovha matshamelo ya yona nga xipensao de viaturas mi la ku tsumbula yini mi cuvuka pesa leyi la koho leli fanele ku va ri cinciwa pesa leli fanele ku va li lunghisiwa hi xihatla?
1: I swinyingi leswi swi cuvukiwaku le ka ku cheka mimovha swa chekiwa swa ku fambelana ni magezi, swa chekiwa swa ku fambelana ni ku travhara ka movha swa ku travhara njhani, swa chekiwa swa ku fambelana ni leswa tisimbisimbi leswa ku khoma maroda lomuya leswaku swi le ka matshamelo manene swi nga ta hlomhuka loko movha wu famba, swa cuvukiwa swa ku loko movha wu famba wa nthwelelika kumbe xi wa benda. Swi ni lisima swinene kusa movha loko u nga nthweleliki a lwa chayela kumeka ka chayela movha u lwa na wona pura wu vuyisa la ka ntiyiso. And swi nyingi leswi chekiwaku ka matshamelo ya movha leswaku loko munhu a famba a swi kumile sini ya vagula swa ku famba lunghisa swa ku karhi ni swa ku karhi ni swa ku karhi ra movha wa wu kumeka wu le ka matshamelo manene u nga kumi a tinghozi.
0: vanyingi lava chavaka ku va va ya aka muti lowu endlaka a xipensawu xa mimovha va chava yini hi ntshimatshima ya vona
1: i vito a xa ku sungula i vito leri va chavaka lona hikusa nembe we munhu loko va ku se u ya xipensawu u risibela xipensawu u tilungisela ku hlantswa ni ka ka u nga nga hlantswa hikusa u ti amukela xipensawu u cuka ni swaka u nga swi cuvuki hikusa u ti amukela xipensawu se vito leri chavisaka vanhu hi leyila xipensawu leyi manjhe xipensawu xa movha a hi ku i xikhatiso xipensawu xa movha hi ku ya cuvuka a matshamelo ya movha swa ku u tshame njhani se hikwalaho munhu nompoda a chava ku yisa movha xipensawu nambe loko wehe u lava ku xava movha wena muyingiseri u lava ku xava movha ku makaringe a humelelaka ni xavisa movha wena hi ku rhandza vutomi lawa xa ku sungula u lava ku famba ni lweyi a lava ku xaviselaka movha ku a hi famba hi wu cuka movha lowu swa ku le ka matshamelo muni xipensawu kodwa u famba na ye wa cuka swa ku le ka matshamelo muni loko u nga le ka matshamelo manene ku a movha lowu u ni problema leli ni leli ni leli lunghisa leswi ku sungula hi ko ni ta xavaka movha wa wena wa swi vona and swi ni lisima swinene a swi ringani a ku hina hi chava xipensawu a ku hi chava leswi swi ta hi fikelelaka vutomi la hina hikusa se ni ya huya wa gweliwa leswi swi ka swi nga ri kahle u fanele ku swi lunghisa u nyikiwa fixa laha ku fambelana ni leswi swi nga tshamiseka ni leswi ka swi nga tshamisekanga ka movha wa wena
0: leswi a ku endla xipensawu lexi a nga ku cheka movha matshamelo wa u ya wona leswi swi faneleke ku va swi lunghisiwa leswi kalaka swi faneleke ku swi nga lunghisiwa i nsindzisa ndzeni ka nawu
1: i nsindzisa endzeni ka nawu swa ku movha u chekiwa pura ku u vona swa ku u le ka matshamelo wanene or nawu hi swigava ni swigava swa movha movha ni movha u ni nkama wa wona lowu fanelaka ku a ku u cuvukiwa a xipensawu a movha lowu wa ku tleketla vanhu nje hi movha lowu wa ku pakela vanhu siku ni siku lowu tirhaka ntirho wa ku famba wa ku pakela vanhu a ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we tenge wu ya wu ya wu ya cuvukiwa swa ku matshamelo wo hi lawa ya ku fana ni wona a le yin'wanyani movha pode i famba xipensawu hi lembe ni lembe loko hela lembe wu ya cuvukiwa nako hela lembe wu ya cuvukiwa se hikwalaho swi hambana hi swigava ni swigava swa movha leyi fanelaka ku a ku cuvukiwa yin'wanyani yo hamba xipensawu loko i sungula gama i tshama munhu wa malembe loko wa halinyiwani movha u tshama munhu wa malembe se loko se ku hundze munhu wa malembe se u famba lembe ni lembe u ya wa cuvukiwa nambe loko a movha humeleliwe hi nghozi lani se i xikhomela nambe loko u va nyuwani loko u za u humeleliwe hi nghozi movha u chayisa u chayisiwa se i xikhomela leswaku teku huma hi hofisina tenge wa xipensawu hikusa bodo u haha movha wa mi wu kahle nako ku ni leswi swi nga bandeka ka nghozi ya movha
0: kambe loko hi le karhi hi vulavula hi xipensawu lexi i vanyingi lava nge heyi mina xipensawu na ku chava a ni ngeyi a rhanga hi ku lulamisela hinkwaswo leswi a swi fumisaka leswaku le a movha u nga tshuka u nga basi kambe lexi hi lavaka a ku va hi xi tiva ka mimovha leyi mi vulavulaka ha yona movha u kumekile u ya xipensawu namuntlha se u tshama masiku ya ku leha a wu fambisiwi u le kaya ku hundza nkarhi lowuya va vulaka leswaku a faneleke a tlhela a ya xipensawu a ma hisa kwihi a ya xipensawu kumbe a nimela ku heta nkama lowuya tin'hweti letiya va nga mi gwela tona swa ku a fanele ku va a heta tona na movha na wu famba siku ni siku
1: ku ni a xigwa a loko xi tshamile xi nga tirhi u yo xi veka kaya nambe prato wa wa li veka ka n'wandhawu loko se wa wa li teka u li kuma ni wuthulu i wuthulu li la ku phomuniwa ni wo movha a loko u tshamile nkarhi wa kulu ta kuma swa ku n'wana se ku tsemiwe swi a ti fi hi makondlo swin'wanyana se swi womile leswi a swi fanele ku siku ni siku swi jika tisimbi lomu a ti fanele ku a ku gaya na koho kuma swa ku se ti womile se hikwalaho a loko movha u tshama tshama tin'hweti 3 munhu wa tin'hweti 5 wa tin'hweti a wu nga dumisiwa a wu nga famba a xalisimi leswaku lo siku leri u ya ku wa wu khoma nambe loko ni phepha leri kombaka swaku a movha lowu a xipensawu u fanele ku heta a ku hamba ka a chota segments swi ni lisima swinene a ku ya wa wu cuvuka swa ku u tshame njhani a swi hambananga ni ku wu vita mekano ku ku movha lowu a ni nga nga wu dumisa wu ni segments vita mekano ku brata wu cuvuka se na wona ku langa u teka wa xipensawu leswaku va wu cuvuka swaku wa swa ha ringana ku u famba u nga cuvukiwanga or nawu
0: Tsitsama karingo. Hi bula na hi mahala leswi hi two hi va yingiseti swifundzankulu Gaza, Maputo na Nyambani, hinkwakulu muradi Mozambique a fikaka na a hi kumaka kumbe a fikaka kona. Hi nga hi byela laha swa ku mi vulavule hileswaku xipensawu xi vhikela tinghozi. Kambe a hi lava ku va hi tiva hi ntshimatshima ya kona swaku i swini leswi mi swi hlotaka ka movha leswi hi makhambi ya ku tala a nga swona leswi vangisaka tinghozi ka xipensawu loko movha u nga endliwi xipensawu.
1: I swinyingi swi civukiwaku ka xipensawu. Manjhe ku ni swilo leswi swa ku swi ni ntsindza swinene ku swi civukiwa. I cuka suspensawu hikusa a suspensawu hi lona li suportaraku movha mapezu la movha hinkwaswo. A suspensawu hi lomu ku nga ni maroto la ma tshukaku ma twavuka loko movha wu famba. Ndhawu suspensawu leyi ni lisima hi swinene a ku hi swi cuvuka swa ku leyi ni tshamisekile o a ni tshamisekanga. A mapineu i nchumu lexi xi cukaku hi nkhinkhi swinene hikusa mapineu a lawa ma kumekaku se ma le timpandla se ma ni magolpe a loko wa kuma a xiribyani li twanya leyo lo duka pineu movha se yi phemberuka. Ya pela mselweni o ya chaiswana ni msinya sekuluza utome vanhu ya chivuka intam swinene na swona voni diresawu ikusa a diresawu heleli amuna dominara ku mova hi lowo a loko diresawu li jikile intam eku phaza amanyana ku tsongo mova se uta ukuma khwati intawu handle ka leswi kona swin'wenyan'wenyana swi chivuka ku manje khinkhikhinkhi swa chivukiwa leswa ku ya mova kumeka le matshameli manene ngopfungopfu ka leswi hi nga swi bala la ni magezi na wonawo mani lisima swinene ku ma chivuka swa ku ma layicha kahle endleleni ma layicha leswi swi lavisaku hi swona onawo kusa ku ni magezi ya ku ma kuma se ma cuka ehenhla ma tsunya van'wanyana loko va ta hi revhene leyin'wana ni magezi ma cukiwa ngopfungopfu swinene ni lawa ma endleketataku swa ku la u jika u ya seni wa jika wo ka xibaba wo ka xile kusa swi ni lisima hi ntamu leswo andleleni a gezi hi wona ma khuluma ku ni lwa nga ndzhaku ni lwa nga phambeni ni lwa nga nyima swa ku hi ntwini leswi vulaka ma haku swoko se hikwalaho swi cukiwa hi khekhekhekhe swilo leswo pra ku swi ve swi tshamisekile movha
0: mi vula leswaku xipensawu de viatura xiputukezi swi le ndzeni ka nawu a nga ku cuka matshamelo ya mimovha swi le ndzeni ka nawu swi kona swikatiso swa lava va kalaka va nga endli a mintirho leyi mi vulavulaka ha yona laya xipensawu.
1: Ya swi kona swikhatiso swa ku fambelana ni lava ka va nga endli xipensawu maxi a xikhatiso i nchumu xa wugamu ka ntirho wa hina a xikhatiso hi lexa ku epa se hi khulume na wena hi ku chachazelile leswaku wena ku languteka movha
0: i xitandzavalayi lexi
1: se u xitsandzavalayi se hi ko hi le yaku hi ya teka buku leyi la xikhatiso u khatisiwa a xikhatiso xa kona i multa wa 2 million cash loko u kumeka u nga endlanga xipensawu u xi helile a xipensawu ku ni xikhatiso xa ku ringana mali ya 2 million cash
0: ku va hi ta gamester hi lin'wana leri mi nga na vulaka mi vulavula hi lona loko hi karhi hi nga tshuka hi nga vutisanga mi swi tiva leswaku swa ri tsima ku va mi nga byela vayingiseti loko hi le karhi hi vulavula hi kwala ka
1: i swinyingi fanele ku fikisela vayingiseti xa ku fambelana ni xipensawu hi lava ku ba swa ku hi mi kombela leswaku a hi cukeni mimovha hina matshamelo ya yona
0: loko u nga ma ya xipensawu u le ndzeni ka nghozi
1: loko u nga ma ya xipensawu a wu swi tivi swa ku u le ka swa ku yini ka movha wa wena swa ku movha wu le ka matshamelo ya wena a wu swi tivi se hikwalaho na wu nga swi rindzelanga ku nga tshuka ku huma roda u nga tshuka ku duvuka roda ni swin'wanyan'wanyana swi nga tshukaku swi ku humelela loko u le ndleleni se hikwalaho ya mi kombela va yingise swaku hinkwenu hi chayelaku mimovha hi nga ni mimovha hi ta ka mimovha ya hina ya endla xipensawu hi cukiwa swa ku yi le ka matshamelo ya wani ra hi nga kumeliwi hi tinghozi nakonavo kusa a ku fikela tinghozi hi xipensawu ntsena ku ni swimbenyana leswi swi vange nga swivangelo swa tinghozi ta mimovha a hi lava ku mi kombela swaku mi xixima a swifanekiso leswi hi swi kumaku ndleleni lana ku nga ni xikola hi pumba majuvani lomu ku nga na swibedhlela hi pumba majuvani hi xixima hi ntamu a vatsongwani loko va nghena ni loko va huma xikolweni hikusa vatsongwani ni rito i vatsongwani i vanhu lava ha dyondzaku swilo swa ku tala pudi va nga swi tivi swin'wanyana swa ku lana swi mahisiwa ku yini se hikwalaho hina hi chayelaku mimovha a hi fanele ku hi va xixima swinene hi va hlonipha loko hi kuma hi va pfuneta ku va tlulela xitrata ni lo byala ya mikombela swinene swa ku loko hi le ku fambiseni ka mimovha hi nga phuzeni mabyala ne lava hi va pakelaka phakati ka movha va nga phuzi mabyala hikusa mabodlela phakati ka movha loko hi humeleliwe hi nchumu i ta ve woya ku sungula ma hi tsema ma hi vangela timhaka o hi luza vutomi hi swilo leswaku a hi fanele ku hi swi prevenira ni swimbenyambenyana hina hi lava ku tlakela vanhu hi xixima a minawu ya xitrata hi xixima leswi movha wa hina u fanele ku pakela swona hi nga tati mimovha ntamu juka ama pineo ya hina ni switulu leswi va tshamaka ka swo vanhu usa mimovha ya ku tala emakhambi mangonyana yo kuma switulu swi tshamisekanga se swi davula mabuluka ya vabava ni ya mamani entawu ya kombela swinene swa ku a hi jukeni mimovha hina hi ta fikela
0: kanimambo vaingiseti va swifundza nkulu gaza maputo na inyambani radio mozambique hi li karhi hi vulavula ka nokonoko segurança rodoviária hikwala ka sindzisa hi ku swa sindzisa ndzeni ka nawu ku va ku endliwa a xipensawu xipensawu i ku va ku chukiwa leswaku movha lowu u le ka matshamelo wahi ku va u nga nghena exitaratwini hi ku sala ku movha u nga endliwi xipensawu tanihi nhlamuselo leyi hi twekelaka tatana alfeo makaringi wa inatru movha lowu u le phambeni ngopfu swinene wa ku va u nga tshuka u kumeka ndzeni ka tinghozi hi xileswo hi vulavuleni na mutlherisi mali ya xipensawu a ku na swa ku tala swi hi nga swi vulavulaka hikuva hi khensa ka tatana alfeo makaringi ku va a pfumele ku va a ta bula na hina lana a radio mozambique hikwalaho ka risima leli la ku va hi cuka a mimovha ya hina ni ku va hi khensa muyingiseti ngopfungopfu vachayeri va mimovha lava va nga ni sindzisa ku va va endla xipensawu hambi ku va va vhikela mimovha ya vona ku vhikela xitshungu hi ntshimantshima ngopfungopfu ka vatleketli lava nga ni sindzisa.

0: Mwingiseto ku rhandzeka hoyohoyo ka vukoli byo karhi lebyi endliwaka hi xitiko xa Dzongeni, Maputo, Gaza na Inyambani. Nyamuntlha hi ta va hi cukisisa leti ti yelanaka ni ku ve xifundzankulu Gaza xi hlaseriwile hi tindhambi ni ku cukisisa leswi vahanyi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku ve va kumanile ni tindhambi. Vukoli bya nyamuntlha byi kumeka mandleni ya Nikolau Mukavele, Amara Buduya hi lwa kumekaka ka michini. Hi minavelela vuyingiseti byinene. Xifundza nkulu Gaza lexi kumaneke ni tindhambi kusukela ka n'hweti ya Sunguti ku fika n'hweti ya Nyenyankulu wa lembe leli li tsutsumaka. Ku vulavuliwa tindhambi leti hlaseleke swifundza swa ku hambanahambana lomu xifundza nkulu Gaza. Eka swona ku vulavuliwa nakona hi mavabyi yo karhi lawa ma dumeleke a vahanyi ndzhaku ku ve tindhambi leti ti ndlulile. Vukulu bya Radio Mozambique byi kongomile aka tindhawu ta ku hambanahambana ku veni bulisana ni vahanyi ni ku tiva matshamele ya leswi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku veni va hlaseriwile hi tindhambi ni ku tiva leswi yelanaka ni ta mavabyi hi ntshimantshima ya dzedzedze. A vukulu bya Radio Mozambique byi bulile ni mamani wo karhi.
1: Filomena Timothy Mkheswane.
2: Okay, mahanya Byroman.
1: Hanya Kintu Bari Ximvongweni.
2: Okay, Kintu Bari Ximvongweni. Kintu Bari Ximvongweni nakona ku ngheneriwe hi tindhambi swona.
1: Ku nghene ndhambi ya yikulu.
2: Nga hi gwelani ka tsongo xihitani xa kona swa ku swi mahisile ku yini nkama loko ku ngheneke tindhambi a xivongweni, n'wina swi mi mahikelisi ku yini, a mi li kwini, mi swi twisi ku yini?
1: A loko a ndhambi ya ha lava ku sungula ku tala va hi chayeleri va hi byela swaku mati ma tala, se hi tshama hi sungula ku tilunghisela hi chukela mati swa ku mata. Entao siku leli mati mangata manga phondla se ma sungula ku matala amkoveni ku va matavu ya malidea. Hi sungula ku rhwalela tipahla ta hina ya ka ndhawu leyi ku nga na ganga. Para hi kota ku tumbela kona swakudla maxilana hi nga tumbela kona hi sofiririni maka ku a ku na timpfula a ku nga na swaku tipfalela timpfula maxi automi lukumile maka ku xikwembu xina matimu. Mara hi sofiririle ku dla hi hlupheka loko hi fika makaya hi lawu langutela a hi gama hi swifuva hi mati. Se ku ta fika ni swoswi a ku sofirela ku kona tiyindlu ti wile a madlela kona makona a masin'wini swilo swi fambile mati.
2: Mara n'wina mi nga swi tivi swa ku tata ndhambi a va nga mi gwelanga swa ku tata ndhambi ku humeleleni?
1: Va hi chayeli leswaku ndhambi ya tala hi sukeni ya mukovi ya amagangeni laha mati ma nga teleke kona. Hi yile vhele hi sukile mara minta ni tisale kaya.
2: A ka kusuka ka n'wina ku ni leswi mi swi luzeke mi swi koti ku teka hinkwaswo kaya swi mahisile ku yini ka swona leswi?
1: A hi swi kotanga ku teka hinkwaswo, a ngo swi koti ku teka hinkwaswo swa ndyangu yo consigira ku teka vatsongwani. Nishaku vatsongwana hi ta va swekela nyana kokosini ya mara swi ni swi
2: dokumenti mutekina
1: a ma dokumenti belekile famba nawo.
2: Akava loko mi kumekile mi hetile masiku mangaki na mi kumeka ka tindhawu leti ta ku ve mi baleka tindhambi leti?
1: Ya hi hetile xipimo xa mavhiki mambirhi mara a hi ya hi ya kambela ka swa ku mati ma yehla ora kanjhani.
2: A mi sofiranga vayivi nkama lowu mi nga ha tumbelele a tindhambi va kona lava ku ve loko van'wani va le ku xanisekeni va londzota ku famba va tlhanyatlhanya tiyindlu, n'wina swi a swi humelelanga lomu mugangeni ka n'wina?
1: Swi humelelile mugangeni, a va li kona vayivi lava nivusiku a va famba va layithela ku va va tlhanya tiyindlu.
2: Se a mi mahisa ku yini a mi swi kota ku va kontrolara kumbe a mo swi tikela swo xikwembu mpela?
1: Ya swa karhata. A hi cuvuka hi lo tihlo mara swi vona swa ku vanhu va rhangaranga maxipara u ta wela mati a swi koteki ku makulu.
2: Hi swona tindhambi ti ndlulile kambe swoswi i nkarhi wa ku ve mi sungula ku tipfuxa hi hey, mintirho leyi mi yi landza ku ve mi tipfuxa eka yona kambe na yi nge se na fika lano ku hela ka to tindhambi leti ku vonaka swikarhati swinyingi hi nga vulavula hi mavabyi i swini leswi mi swi hanyaka n'wina ndzhaku ka tindhambi leti?
1: Ya ndzhaku ka tindhambi leti hi hanya leswaku hi fanele ngopfungopfu hi ya swibedhlele mhaka ku hi fambe ka vutomi la ku karhata hikwala ka tindhambi ku la ku hi landzelela ku hi ya swibedhlele makola ri ma tshika ma khoma vatsongwani mukhuhlwani futhi yona yi tele.
2: N'wina ma kume kumani na wona madzedzedze kumbe makola
1: a madzedzedze ma koho madzedzedze manga tala ka hina ni mukhuhlwana utele ni swo swo koma mukhuhlwana.
2: Okay. Izwi leswi mi swi endlaka swo swi kuve mi tipfuxa ndzhaku ka kuve mi kuma ni tindhambi leti ya vona leswaku mi hlaseliwile hambi migwalo ya n'wina masin'wini ha swi hahluleliwile mpela i swilo leswi mi talisaka ku swi endla swoswi kuve mi tipfuxa ka timhaka ta ku fana leti.
1: A ka nkarhi wa swoswi leswi hi zamaka ku hi tipfuxa i ku ya masin'wini leswi hi endlaka swona maxi ni ku masin'wini swi swa koho heyi a swi fani swa malembe swi tsakisi kahle leswi hi swi byalaka. A swi tsakisi maxa hi tshiki hi mhaka ku hi swo kusukela swi hi hanyisaka.
2: Mi tlhela mi leswi ti nga ndliwa tindhambi mi tlhelile mi ya kolomi mi nga hlaseriwa kona tindhambi?
1: Hi tlhelile ha pfuxapfuxa swiendlwani kolomi swi nga wa koho hi tshama kona.
2: Se a loko mi tlhela mi ya seniyana mi pimise swa kumbe masilembe lama taka ti nga ha tshuka ta tindhambi hi wa hi mapimo ya n'wina mayelano ni timhaka ta ku fana ni leti ta ku ve mi ti vhikela ka vumundzuku kwala ka tindhambi?
1: Ya a swi pimisi mhaka ku tindhambi leti yo katsakanya nkama wun'wana wun'wanyana wu vo lembeleri se kambirhi na tinghena se swa hi chavisa mara lexi ta ku xi hi tikela ma sukela koho hi ku phela a ma tshamela hina ma hansi. Loko o va ku a wu tomila hina li tlakukenyana a wu nga suki mhaka ku nkama wun'wana wun'wana tindhambi to wona a ku na lexi lungaka.
2: Loko vo tshuka va mi lavela ndhawu nyana ya ku hambana ni leyi mi nga ka yona mi nga ngheneliwa ka yona tindhambi mi nga swi kota ku ve mi suka mi kumeka tindhawu leti?
1: Ya loko vo hi lavela a ndhawu ya ku hambana ni tindhambi va hi pfuna hi ku phethi mhaka ti laka ku dzima swiendlwani la matshamela hina matsongo. Maxi loko va hi pfuna va nga hi pfuna hi nga suka mhaka ku ni ku ku tshama siku ni siku tsutsuma swa karhata u vuya swilo swa wa swa ha tlangananga.
2: I swilo leswi mi dyondzeke kusukela tindhambi ti nghenile ku fika nkarhi lowu mi swi kotaka ku ve mi tipfuxa eka tona?
1: Leswi hi swi dyondzeke ka nkarhi lowu hi nga ka wona a ku ve hi tipfuxa hi yo dyondza leswaku a kumbe mfumo ngwa hi tlakusa nyana u hi pfuna ku fana ni ku masin'wini a ya ha na swa ku byala hi swoho timbewu hi hetile hi ku nde byala na matekiwa se maxi a hi kombela leswaku loko i nge hi nga kuma ku pfuniwa.
0: Tani hilana hi tweke hi kona ku na bava mun'we na yena u lweyi a tipatseke ni vukulu bya Radio Mosambiki lweyi nakona sikiseleke hi ku vulavula hi leti yelanaka ni ta vufuyi.
3: Jonas mama kukulu.
2: Tatana Jonas mi kumeka mahanya Bayruman?
3: Ilesexitobayrudota.
2: Okay. Na n'wina mi kumeke mi hlaseliwa hi tindhambi?
3: Hi ve van'we va ku hlaseliwa Bayron leleyi. Ndilaitwa ukonda mbishimvungweni ayisiyanga ebe mabairo nkwawo.
2: Inga hlamuselana swi endlise ku yini mive mi kuma mbiko wa ku veta ta tindhambi swi mahisi ku yini ka matingeneke matutsumela n'wini ve wahi mive ni ku pfuneka inga hlamuselana ka tsongo xitani lexi endliseke xiswona?
3: Mbiko yi ve kona. Ine hamba parte ka ntlawa lowu hlohlotela ku tota ku basopisanga timhango ta ntumbuluko. Kubekuwile swi twisiseka manxi lexi xi nga xona ka hina vanhu xa ku sungula ku hi lava ku swi vona tshamile ku ta ku ta fika diadzaseji va ko diakins kuma swa ku mati heyi se ma famba kolomi nga ko hina na hi tivula swa kolomi nga ko hi le ntlhaveni lezona alta se a hi nga swi pimisanga ngopfu swa ku mati lawa ma vuliwaka nga va ya ku ve ni ma hlasela lomu ndyangwini nga kona eprovinsi swi nga kumeka hi luza swilo swinyingi swi nga koteki ku ve ni suselela swilo laha swi lavekaka hi kona hi nakona va swi nga vevuki ku ngwa susa swilo hinkwaswo wa veka a nkangala pero ku yaka ka kola na kola na ko a ku vevuki
2: eka swona leswo mi ve mi kota kusuka mi ya kumeka eka tindhawu leti ova kwa mi swi kotani ku ve mi suka hinkwako kumbexa mi susa hinkwaswo leswi mi nga ri na swona mi nga vula leswaku nakona mi luzekeliwile hi ntamu swinene i swini leswi eka swona hi tshimatshima mi nga swi vulaka swa ku swi mi luzekelile?
3: Swa ku luzeka swi nyingi ku siyanasiyana ka hina vambenyani swifuyo vambenyani swigotso swa tindlwini mbenyani tiyindlu ta kuwa swa masin'wini a ya vula ku ri masin'wini a li kona a lwandle la kona
2: swifuwiwa mi zanga mumini xin'we nambi patu nambi nchumu
3: hayi swi ve ku siyana siyana ku ni loyi a nga swi kota ku huma swingani swimbenyani patu paro li caca nkama lowu se na matisoki la hi civuka ngopfu vutomi la hina doki la swoho leswi hi nga swi kota ku swi humesa ku fana ni tihomu purikomu ya famba ya khaimeka i timbuti manxi tikoo timbenyani ta vambenyani ti nga famba loko mati ma kumeka vo va sini mati se matisi manxi ti nga va khumbuka va ya hala ku nga na a ndhawu ya ku chavelaka ku nga na ganga se swi va swi luzile swilo leswo
2: nkarhi lowu mi nga kumeka le mi nga tumbela kona mi nga palakara kona tindhambi leti swini leswi swi nga endleka matshamelo ya tawudawu ya madlele ya ma tshamisile kwini
3: a ta madlele a le ku mumbenyani mumbenyani a ti vonela a tawudawu tanihileswi a hi kumaka hina hina hi mugangeni lowu hi nga ka wola hina api apese a hi pfuna hi ku veni a hi fambafambela civuka swivanani vakulu manxi ngopfungopfu a civuka ngopfu swivanani ni lava ni vakhalabyi ni swilima se a hi pfuna a hi seketelo a tshuka ka twanyana laha swikini na leswi a ri na swa nyikela na va pfunapfuna hi pfunekile ka leswo a hi zanga naswona hi kuma ma vabya ku huda hi ku tlulisa mugangeni a pfuna futhi mpatsano wa yena ni ntlawalo wa NJD va ku ve ni ku khutaziwa mhaka ya ta vubasi lana ku tshamiwa kona manxi ku dla mumbenyana mumbenyana u ti vonela
2: se a mi ti vonelisa ku yini leswi swakudya swi sale ku sini
3: switsongo leswi nga kota ku huma na swo hi leswi hi nga tetaeta tshama na swona
2: a ku ni ku mi pfunana kumbexana mi yavelana leswaku oh loyi a nga ni va ngo xinyamana xitsongo hi ku nona
3: a hi ku phamelana loko mi vona swa ka le ku a hi phamelana ku na vambenyana ti va nga ta humela laya va tekiwa hi bota halava hayekeke misinyeni va ta va ta vekiwa laya manxi a va dya na hina loyi va nyika switsongo loyi a va nyika switsongo a hi ve na swo ku pfunana
2: a leswi yelanaka ni tika ku tirhuma hi nga vula leswi koti a ni tshamisi ku yini nkosini ya mi nga ya tshami kona
3: na hi li kona a hi le xikolweni xikolweni ku na swikoti swa kola ya xikolweni manxi handleni ka leswo hi xiyimo xa ntlawa wa NJD a ku a ku khipuma a leswo swa matenda gwembagwemba a swi vavavava swa ku hi kota ku ve ni ya vana ya vana celo swi khelenyana swinharhu swa para ku ve ni swimbirhi para ku ve ni ku referisariwa swikoti swe se hi ta wu basi a hi le kwazi swi fambe hi ndlela nyana yinene
2: ti hele tindhambi hi nga vula swa ku ti helile a hi navela ku ve ti hela mpela hi ugama kambe hi fanela ku ve hi tipfuxa hi wa hi tindlela leti mi ti landzaka swo swi ku ve mi tipfuxa hi twa swa ku swifuwo swi fambini mati se ma sungula ku fuya kumbe masin'wini hi nga dyelana ti katsongo swa ku mi tipfuxisa ku yini eka swona leswi
3: ku tipfuxa ya kayakaya i phakati ka swikarhato swa swikulu hi ku saka loko hi cuvuka hi ta vurimi nga tonanga ya ntshimantshima ya vutomi ya vutomi la hina a hi li swilo leswi vevukaka futhi ku ve ni handle hi khoma swona swi na wu kanakani yini hi langa ku timbewu paro tikuma hi ntirho i ka nkama lowu hi kumeka paro xava banyi la mbewu ku hi nga xanisiwa hi ndhambi ya lava nga na swo va veka a mapresa le henhla ku fana ni swo swakudla leswi swi taka swi fambisa swo loko humeka ndhambi a dozikilo mele hi tiva hi xava hi matresenge mami kwatrise yi fikile ka ku hi xava hi mili manjhe phati ka ku a yo hamba mali va swi kotisa kuma ku pfuniwa yi endla se swa swifuwo a ka ta swifuwo ya le ahansi manjhe naswona vo na hi lwa ku hi lwa ku rima hi lwa hi ku swa ku loko a xikwembu xo hi nyika a hi ta zama ku se hi ta xavisa leswi hi xava swifuwo apesar ka ku swilo swa ku leswi hi swi rimaka hi tsutsumisana ngopfu ni swi vungwanivungwani swi boxetelaka mavele la se mavele ku ma famba a masaseki masaseki mibyali byalaka timbewu ta yena ti saseki sa swi tivi kumbe xiku hambi u nga leya ku yi hlawulekile leyinene ku wa kuma lava ku bazari u xava u fika laha u xava banyi sikwenta paro za u kuma dejo mabanyi ku leka mala u saseka
2: swa ha tsondzoma ku ve hi tipfuxa mpela
3: swa hi tsondzomela swa tsondzoma swinene
2: kambe ya khwitela
3: hi karhi hi li kona mi ta ku mi ta hi kuma u ta mi bula na yena ku ya swi kotisa ku khwitela
2: tindhawu leti hi tlheleke hi ya ka tona leti ti tshamisekeke ntumbuluko se u hi kombile leswaku a hi tshamisekanga hi qavanga yini hi tona tindhawu leti hi tshamaka kona
3: tindhawu letiya lexi se xi qavangeka ku ha swi xuva ku hi nga suka manjhe tanihilaha hi tivaka ko hi nga va ku ndhawu ya ku yi le henhla manjhe hi lumbavinyi se swi lava ku ku wu mfumo hi liwona swi nghenelaka mina mi vulaka bayirulo liya li kumekela hi dojimilionze na lisusiwa hala zona baxa maka to tindhambi ku vuliwa swa ku laya li nga koli ti le ka kahle para se nyamuntlha u tshuka se munhu ku epa para u rhurha futsi se swa mi tikela a hi ku vanga leswaku veni loko u rhurhile halako e ma seketelo nyi ku vuliwa swa ka hi sukeni ku samati laya swin'wana hi luza swilo swinyingi na hina ave swi vona swi twisisa hi khupuka va ta hi ta kombiwa laya se hi kumeka hi hlayiseka laya se hi titwa swa ku se autumi la hina hi fikile magamu ka tiko se leswi hi tlhelaku hi vona swimbenyankole nga kona hi tindhawu ta ku ve ni ti ta va ti hi hlayisa ximbenyana la se hi swi cuvukaka titsongo swinene i tikulu leti ti voneke ti le ti na mati ka lembe leyi hi ndhambi leya ku yi hi xanisa ngopfu ku phindaphinda janeiro fevrero mars abril ye loko ku ngheni mati nyana futhi se i xani ya hi xanisa apesar ka ku lawa nga ha va nga lava ku ma hetela mintini manje a leyi byalaka koho ku ni lowu ma nga tlhama nghena
2: a ntsatsiyo ni nga wu siyaka kumbexana xikombelo ni swi ni nga swi siyaka marito yo gama
3: hina xa xikulu hi ta ku hi xikombela ku ve ni hi ka mfumo wa hina kumbexani vanghana va wona lava va wu seketelaka va hi kombelela ku hi nga pfuneka hi ku hi kuma a timbewu hi nga pfuneka ku ve ni loko ku na hi ku ve ni mfumo ka timbangunyana leti nga kona hi ti vona swa tindhawu ta sinya apesar ke ta vanhu wu hi yimelela ku ve ni ku khuluma puroko hinkwako hi nga yaka koho hi ya ku kulu ka vanhu manje mfumo hi xo xikwembu xa hina laha misaveni se hi kombela ku mfumo wu va phambeni ka swona hinkwaswo nkola ka ufuyi ufuyi lilahlekile preso hambi ku ri mhaka hina ta kumaka masimu manyingi matlhuma nkola ka ku ve ni a wu fuyilela lo leyi tiyisa a ya ha ri na lona
0: hi ndlela leyi muyingisetiwa ku rhandzeka hi gemeta lana vukoli bya hina bya nyamuntlha lana hi buleke ni ku cukisisa leti yelanaka ni tindhambi leti hlaseleke xifundzankulu Gaza na hi cukisisa hi ntshimatshima leti yelanaka ni mavabyi ni ku cukisisa leswi vahanyi va tipfuxiseke xiswona ndzhaku ku ve va hlaseliwile hi tindhambi leti hi yamukela ku losela ka marabuduya ka michini nikola mukavele hi lweyi a bindzuleke a tlhela wu kombisa

Salimo Mohamed ya la kanya mintiri ya kwela na ekola ka kuva tolo abe dzeshka shunyo le sikula medical lana ikhutaziwa ka leswaku hinkwenu hi fanele ku va hi tolovela ku va hi hlayisa amali ni ku yi tirhisa hi ndlela yinene ematshan'wini ya ku tinghenisela ka swahava leswi kalaka swi nga yakisi mindyangu ya hina. Hi navela kurhula lerhandzu ni ku twanana exikarhi ka mindyangu ya hina.